0: Olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo eni to ngbo mi loni loruko Jesu e ni ko so fi aye ko to taye gbele fun yin loruko Jesu e woni ko sinu gbogbo ona na fi wa Samson won ri mu ṣugbọn lojo to de wo to yen lo wo te ha loruko Jesu o wa yo ni te ko to ti agbele fun mama loruko Jesu o ni ja sinu re ko to ti agbe sile fun loruko Jesu o ni ja sinu re gbogbo eni to lori ofe ati gbomi ti olorun ba se o ni akobi abo oje okan ninu awon to bi akobi awon samu ti won pe ninu ipade etoni eyin ni samu na wa fun o e le record e sile e send e samu omo yin gbogbo agbara to duro ni ikorita si yori to lo nfe pade akobi omo re agbara yen ma so agbara nu gbogbo eni to se toru to lo nfe gba bi akobi mu o ko to mu ipinu re se eni to ni aye ati orun o ma gba o lowo won gbogbo ebo ti won gbe nitori akobi omo re gbogbo koto ti won gbe nitori akobi omo re gbogbo ofa ti won ta nitori akobi omo re mami be ba sami loni gbogbo ikojopo won nitori akobi omo re loruko Jesu o ya ko ma baje ewe taye tori re ja egbo taye tori re wa abela ti won tori re ran ni se ba tu senda ni ko fi se gbogbo ise ti won ran nitori re nitori akobi re mami se ma sami ise yen baje la aro gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no mowo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo nfara ninu ipade yen gbogbo won de mo nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si Oyedeji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti gori oke e kan bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mẹsan si agbogbo méjìlá o ma ni agbára lorúkọ Jésù yóò dara fún ọ ohun tó ń là kọjá yẹn o gorí ẹ o láǹfààní àti rí mi èmi àti ẹ ó jọ sọ̀rọ̀ a ó dẹjọ gbàdúrà papọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ yóò dẹbi testimony Jésù olúwa mo gbàdúrà lorúkọ Jésù èèwọ̀ táyé ń fún ọ jẹ lorúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù o pòrú ẹ̀ láàárọ̀ gbogbo ẹ̀yin èèyàn ẹ̀jẹ̀ Jésù pòrú ẹ̀ láàárọ̀ ẹ wò mí sà ẹ jẹ́ lọ sórí Samson kí ni èèwọ̀ tí sàámú tí ò gbọdọ̀ jẹ Matthew ìgbà tí ìyá rẹ lójú ẹ̀ tán wọn wá sọ fún yẹ náà pé ọmọ tó fẹ́ bí yo kò gbọdọ̀ jẹ nǹkan báyìí ní onídàájọ́ chapter 13 yẹn wọn ṣàlàyé fún yẹ wípé nǹkan báyìí ni o gbọdọ se o
1: nitori
0: na
1: ki esara
0: mo bi o
1: ma se mo ti wa ile tabi oti nile ma se jeun aimo kan nitori ki esi wo loyu wo si bi omokunrin ki abe ki o ma se kan
0: number 1 e ma gerun re o Matthew je correct motion nibe yen gbogbo eyin eyan a n gbe ile aye lati keko e ma se ra ri ni jamba o ma so ma re ni jamba to ba ti bimo omo to bi yen ti woli kan ba so pe ka be omo kan ori e ma danwo balala kan ba so pe ka bi omo kan ori e ma se kini o Matthew so ri irun akoko to ma re gbe waye yen lo ge ko toju e ti an ba ti bo jige a si ki omo ona ge pamọ omo iba apogo won odun irun ti nbe lori re yen ta be oba kan irun yen na irun koko si ni Matthew ati Adamo won mo pe nta fe lo fun won le lo gifun wa ma gbo sori irun yen ta ba farun Samson ti run ba ti pada agbara ri o se kini o yo pada so irun koko ma fi sori omo my your pet your door lare o kamari o ai mo yo mo to dagba to jade dire amen yawere amen yo ni gbo tori nkan teni kan ti ge lori won Matthew mo bere bere kan jo ni o fe da bi arifi ke sarifi ba n to ka si amun nirun la kan to je pe irun koko ni be lori e to fi dagba to wa di ra wa agbaye ba n to ka meji excuse o po nu won irun yen mo ti kini o mo ti ge mo won lowo mo wa lu asiki won a n gbe aye won kan ru eru kiri ogo be gangan aye ti kini o aye ti gbe lo mo gbadura ogo ori re ogo ori omo re loruko Jesu aye o ni gbe lo
2: amen
0: o sami aye o ni gbe lo
2: amen
0: aye o ni gbe lo
2: amen
0: ma wa ma wo nkan o mo wa so fun Samson igbe abe ogboro se kini o ogo ngba gbe kan agbara lo ṣugbọn gba mu e wu pada agbara se kini o o fi han wa ipe ti oh my God o ma je lo jina no tori ko si akoko ngba ma tu kini won pe nursery ati kini ogboro je kini ogboro se opolopo n ta pe nursery loni ki se kini o atowo da nursery mo gbadura aye re ri yanu baye mo wo baba kan na mi won ti fun olofa won ni ko paralyze loruko Jesu agbe odide agbe odide agbe odide agbe odide agbe odide agbe odide agbe odide agbe odide that is our God that no simoni rara wo fun ni omo gboran si wo ni lenu sugbon wa koko yen koko mu ku ko toju e leyin e irun elekeji o ti dirun lasan you come on wo lo irun Samson tun lewo pada agbara ni o se kini o yo pada ala koko mo je won bo fo kan loruko Jesu yo dara fun wa wo nkan sa God, the only that got chapter 16. Samson, ti a ni omo fowo kan oku, ti a ni omo je iwo, ti a ni omo fa irun. Matthew, Samson faun. Matthew, wo wa wo, a le bu Samson. Matthew, a le se kini we. O je onidajo for 20 years ni le Israel, o ni yawo. Kini reason? Gbogbo eyan o fe fe Samson. Ta lo fe fe. Matthew, to ba je pa ni ru Samson loni, so mo ti e le fe. O si mi bayi. Ẹni tó jẹ́ pé ara ẹ̀ máa di òkúta ara ẹ̀ máa ṣe kíni ó lọ mú àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ 300 ó dẹ̀ ń da ó dẹ̀ ń so wọ́n kò wọ́n dẹ̀ ń gé jẹ́ kò dẹ̀ mọ́lá Matthew ó pàdé kìnìún kìnìún kẹ́ ẹ̀ kánábọ̀lá kò rí nǹkan kan Matthew ó lọ síbi oyin àwọn oyin ń ta Matthew kò mọ nǹkan kan ẹ̀sà ó gbọ́ wá àdíjọ́ kan ó lọ sí ilé Filistin ó bà tí wọ́n jẹ́ ó pa wọ́n dànù ta ló lọ fẹ́fẹ́ Samson Samson, oh, I don't call you me. Of the family one, brother, I know. I'm a girlfriend, no, not only girlfriend, be one girlfriend, Samson. I don't pass it here. Baba, they do 20 years. O see any tough effect. Oh, what? Oh, go what? Oh, Kikiwa. So, not go see ya, who? Matthew, oh, go Brooklyn, Samson, yeah. Oh, go get him up there. Oh, no, what? Oh, like that. Oh, no, Kiki. I don't know, Pepe. Say, Samson. To pa mo soja 1000 legan iwo ijo to ba binu o ti ku gbogbo awon guest ba o tun lo sanwo ori kan but iyan na to ko won fe mo o tun lo fe lomi delila ni e mo ori ma terisi ma se kini mo ngba de wa delila na wa debe delila ni o le ba ma yi gbe sugba kaka kin sa lo tin ba ti ku lodo re ma yo pa mi je n bere agbare lo ba n fi ro lojojumo igbodo ni jajo chapter 16 ni verse 16 Samson na wa ro pe ti ge yi ma ba tun lo ta ni afemi bayi ko si je kuku je wo yi ka mo pe gbogbo ese kini o gbogbo e ti pari lo ba ni tori ko fe ki le ri le o se kini o ko lo lo ba ni han ife ba de lorubo loju Samson won ba gbe milk si Samson lenu ni nfa yen fun ni nfa fun milk buruku awon te yan ba ti mu ti o gbagbe ogo bi Samson se mu na o sun lo lai Samson. Nde awon Philistine de o le mi o se bi ti daju ma lo gbara mi sugba ko se kini o ko si agba ai mo ye wo le ti je iwo ogo won ti se kini o ariwo lo ku ko sano ite mo Matthew mo gbadura iwo ogo aye o ni fun oje
2: amen
0: atemi ateyin iwo ogo aye o ni fun waje
2: amen
0: atemi ateyin iwo ogo aye o ni fun waje
2: amen
0: maru logun eru teyan ba ti wu orun se kini o orun o wo ewo ogo aye oni fun oje loruko baba o ni je loruko tomo o ni je loruko temo o ni je o ni je o ni je o ni je o Matthew nja ti Samson je ewo to ke lo beyin Samson oju re ase kini o ayo at the end of the day o deyan lasan wa je so fun njo mo pe gbogbo christian to fa ye fun Jesus ewo

0: read with 1 Corinthians, ni chapter 9, verse 16. Oh, Bonti Paul Sombe.
1: Nitori pe.
0: Bi mo ti wa su irere.
1: Emi ko ni ohun ti emi o fi sogo.
0: Mi ni nkan ka sogo.
1: Nitori pe. Ai gbodo ma se wa lori ni.
0: Ani. Lo ba se pe fun ra yi. Matthew, o lo nse kini o? O nge. Bo mo ba se kini o?
1: Bi
0: Matthew, emi na gbe enikan bu mi. O ni baba ni eta odidi le e ku re fun lori radio odidi le e de ku re kan won fi mo waasu Matthew bi n ba waasu kin jiri okan mo gbe mo le ta le ba mi kin fi waasu Matthew mo le ta ile ma mi okan je pe won ni le tin fi waasu Matthew bo mo le ta so mo le ta moto nitori kini o tori eyin rere o ri awon ti gba to apostle ni chapter 4 and chapter 5 bibeli so pe gugu eni to ni le ati le won ta nitori kini tori yin rere o wa so pe me tale mo ko fun radio ma ko ju be lo sa eni kan sha mi loruko jesu mo gbadua ewo ogo o ni je en to ba mo ba lu gbala anawo si e ma se kini bi won se ori jo ti mo nwa su ka kiri okunrin yan pade mi o ni esa e wa sa mo fe fun yin lowo e lo ba mi se tract lu le se tract 10,000 e ma ba n hari mo ni yin bayi ni o de ko wo le lowo ki ma se se kini o Matthew o won wa su su won mi se emi wa se kini o tun pade mi again o tun baba tract yin da mo fo meta nbe o na tun pade nbe excuse o fe wa su ko raye o wa fun owo fun eni to le wa excuse o na n ba mi wa kakiri o ma se kini o as gogogo awon ti an fi owo ranse ti eni ka ma fi se radio I'm telling you mo o wa su nti won sugbe mi n wa su emi ko mo le bun e ibu kun re ke se temi nikan awon ti kara won na won o kere ni ikeyin odo won gba gbogbo ere ti an se yan mo gbadua loni ewo ogo o ni je o sabi o ni je o ni je o Jesu oluwa wa mami owo oni ni akobi oru awon akobi o emi de fi gbogbo emi ati gbogbo ori ofe t'Olorun fun mi lati fi pe yin ohun ti mo le se na ni ki wa sori radio ki so fun nipa pade yin kemi ati yan wa jo gbadua kin da ororo si photo yen lori photo yen e ma ko nkan meji seyin re e ko anu si leyin ati iran lowo seyin photo akobi yin ke ma mo bo sori oke no mo wo e ma je ki satani o da yin duro e gbera bayi e ma bo sori oke hello phone number is 080-66-48-14-55 loruko jesu yo dara fun yin orun anu ase fun yo be lo ma ri jesu oluwa wa
2: amen fire fire fire jesus is coming.

kutukutu la gbowa daba wajo ba tin kori agbun eye oriri salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh akola jino gbololu fe wa ni bond fm ajirebi e ka bo sori okotun eto buju ojo seri leni ti se ojo keji osukowa odun 2026 olumide olalere olumaiti loruko temi leni etuma re ti oro oro la la la

0: ogi e kan suwa la mi se e mi ba bi si si ani te gba o wa de do la o ma je si to se wa wa du ope to ni si ope report to se e mi ma ja so pe fun lu an si lu fun to ni na wo bi to ba wa so fun mi o ti o gbo lu an si fi si se gba e si da fun o
1: je ngba dura fa won yan la ro e be tin lo omi ti mori to gbe dani ko parada
2: amen
1: o de je jesus
2: amen
1: orun si
2: amen
1: o tun damu
2: amen
1: oro re deri
2: amen
1: oro re deri
2: amen
1: oro deri
2: amen
1: be luluwa wi o
2: yo
1: si da fun
2: amen
1: jesus
0: oluwa wa
1: e mo pe fun adura ba tin pari eto
0: 0704912 3572
3: eto ere owuro ni esese gbo ton yen lati ile ise iranse Love of Christ Chapel International baba wa Adeni Olopo ku ni won fi onje mi bo wa anu Olorun ku ni fi gbogbo wa sile ki Olorun ki o bu ko fun yin Jesu loluwa
4: FM

0: Oba ti odoju adiwa osu kewari awa kan sa so lorun ba to ba ri be o nse be ni tawa o da
1: be ni o te ti
0: lorun be ko pili se bo le be nigba ta ba se ba die so mo la keji o nse be ni tawa eyi to lorun ba fun e o tu e aburo eyi to lorun ba fun e je ti e o to wo ni ko da o se de lomi eyi to lorun ba fun wa ti wa o tu wa ko ko le se bo le fe on test wa juta aro yi bi special gbe lukorun won ni ajo kun ni sergeant ojo olooto agba kokoro ti jojo saturday o na ni edi master
1: be ni
0: be fatile ile

0: se nkan daada ti 2027 ba ti edakun e fi boyin e fi le won sita ni o
1: alaje ati ko abaka ara ara to so pa loro won ni bi kada abasa won lore lore gbogbo ti nbo lodun yin to nbo yi anraibo antaibo kodo obi nira ile sai neki awon mo ni opopodun tan so laro yi
0: egbe oselu apc n forin laaro te ni won ni ewo gborowo be ri se wa be ri e ti won yi pe egbe oselu apc n jawe olubori gbogbo awon ipinle ti sakoso nipade yi 2027 e satileyin fun kon pele kan si lati ma continue
1: owo epo e bo fowo epo sawada olatuji owo epo ile se epo apc won ni owo to je pe anri o lo bi trillion 37 o le pesepese 84 ni ibo lo won lo si jo toro bayo san kan to fi jade egbo
0: igbekun gbogbo wa ni ominira nigeria ti ni gbogbo apatakata la nilo e lati satileyin fun kuye ati wa ko tun le ba gope agba si gomina so owo nu lo ma so ninu oro to so lati fi ki gbogbo nigeria fun ti ayeye ominira o
1: obi ata la ni foju su ko mo wa o awon agun bariro ti an ririn ajo lati lo si ipinle abia o ha so wa awon ajinigbe awon agbegboro sise lori e gbogbo awon
0: nje je mo wi pe eto abo ma tin so eso rere se kan ti gomina ipinle sanfara to ma gbe o ma so eso rere koda won ni to pe awon femi sofo to ti jowo pa awon o se mo won ma ti ro won lara lawon ise orisirisi ti o ma mu lo si waju de ba igbesi aye won
1: ko se so no se lu kore wa ni egbe osuso apc won gba ticket lowo ludije ni ile gba sofin ipinle ekiti o ba binu re gbadan pe won o ni gba
0: o o da na ni o da o ti da ko de ni baje ni o latari pe ominira na lo lo ba si yes ko ma se kere mi koda ko nso omode o eje mo pe gomina ipinle ebono o ma ti so laaro te ni pe fokan bale didun lo sun oso latari ominira yi igbo tun yo ma de gbogbo awon to wa ebono o
1: won ni owa je so lo je won ye ko won ninu mo ni abiyo opopo awon egbe oselu adije fupo kan tabi ekeji won ni ni ipinle eko oludije fupo gbona egbe oselu pdp e to dije fun gogo na egbe bi karabaso na lori o ni egbele mu ku se lo won tari fan ti o ni se lowo
0: awon ajo elesin kristiani ma ti fore fun ijoba apapo lori alefa gogo to ba ni ni ke gba se ri to nje ba ti kuro ti e ko o egbe gogo oko to ba ti wale dada e ri po nkan yo ma lo o ni ke gbo ki bi ata won loyibo o ni ke se lori lori ki gogo mo nigeria ko le je aje ati aje se ku
1: o omo rede wa nigeria o ni ka to soju pa o bi ose o kakwa tule toro mo ti so kan le ran je akamu na kukuru sisin in toro ti ayojo omi ra to pe gbode kan odun merede la awon lesin kristo kan pe ti akesan bakan so tan ti ru sokoto no gbe yen na wa nu gboro yin la ro yin
2: ban

0: your hustle for your moment. Turn up your vibe with the irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
2: Ojumo batima ifeso wa poga la ba ma gba ojo pa gbe se ti o fe afiju radio wa fe de fe yo apate ede oku fofo agbede amo wi ohun to ba jora won la wa fi di won ara won nile ise radio ti wa
3: koko nu wero yin te siwaju la ro te ni one show abond 92.9 ninu wero ni punch mo ti fe bere royin ta ro te ni latari ominira ta gba odun merin din le 766 kon se kiri mi rara o nje je mo pe gba won gomina patapata la won ipinle ma ti soro gan won ni bo te je pe bi so mo ni bo se nlo tin dowo lo bayi e ma je ka wo yen e je ka se ra won lokan ka je ki alafia ijoba isokan ko gunrege laarin gbogbo wa o lara won gomina to soro na lati ri gomina ipinle kebi o gomina nasu idris o ma ro fun ti ayo to so lana to ro gbo mo nigeria patapata e je ase ra na ke je ka kun fun adura to ri won ni kini adura ni gba agbara ko ta ba gba adura so lona bata de se wa wa lokan ta mu okun ta mu gbogbo nkan to nu nile ta mu kuro ta se ta nu omo ni keji ta je ka alafia ko joba e ri pe ijoba ti wa ti wa yo tun ma gote agba si o bakan na lo wa ro gbogbo awon to wa ni ipinle kebi patapata e da pon e ma wona tori won ni pe kini igi kan ko le dagbo se be se satileyin fun ijoba un e satileyin fun are ri da wa nigeria are bola me tun ta ba gbagbe ri ni o faje da ti are gbe kale o ma so esori ka ki lawon ipinle kokon bakan na ni gomina ti Alex o ti o na tun soro gomina ipinle Eko na baba jere sanwo lo na ma tun soro koda gomina ti milaye fubara ti ipinle Rivers o na so o ro gbogbo omo Nigeria patapata e ma je ka wo tele simese eleyameya e je ka se ra wa lokan gbogbo ta ba le to le mu ironu de ba Nigeria ka titi se o oni ta ba soro ti oro oro aje wa oni e je ka gbuyan ko le oni ta wa soro ti oro oloko de awon ti agbodogun bodonde awon ohun osin wa lona ko jokan o le ri pe igbo tun ti nde be koda gomina ipinle kebi o ni owo rogun rogun bi bi ono o le ni irin wo toto o na lo nla kale lati so atileyin fun awon agbero ku bodunde ni ipinle na gomina ipinle Rivers na ti laye ku bara o ni o n gba awon eto kan kale o ni sugbon gbogbo edu gbo e lokun ju pe ka je ka alafia isokan kokunle

0: tori pe gbogbo n ta ba se bi pe a bere wa daran ja to je pe ataran ni se o en ta ran ni se aten ta ni ka jise fun ni gba ba ko ni le ayo sultan ti lu sokoto lagbagbe ajo lesin christi kan ni le wa nigeria ati senator bamidele opeyemi no pe akesi pe orede wa nigeria ka fo so po pelu ijoba akoko le wa nigeria seri asojola me tinubu e ni gilo kwa ma me soro ireti sodo tori ni wo pa jeda dan sagbe kale re kari igborowo odele odoko ni the nation balance iroyin eri ninu we ijadia eri kala
1: o da mo ti pada sinu we iroyin vanguard laaro tin latari gbogbogbo ni mo ti bo si oro oloselu bayo nje je mo pe egbe oselu adc iyen african democratic congress won ma so laaro den o fedu ko sipo igba keje are yan lagba rotimi amechi o ma so laaro tini oni ti baba don 2027 ti kadara ba le se egbe oselu adc to si won lore ton jawe olubori ti en to fedu ko sipa are ati ko igba keje are ton jawe niyan alaji ati pabaka to n de je igba keje ton jawe olubori oni kokon kan meta na ma kokon koju kini nkan hun oni a kokon ja takun takun lati je ke eto abo ko peye oni le keje a ja takun takun lati je ke eto eko ko peye oni keta ni pe eto oro aje wa bi o se ma fu la la la to ma lo soke oni gbogbo e papapada ni pe lati dekun wa baje iwa je banu ati iwa ta lo mu mi ta ebi n ba se ba ko se to n to mo je takun takun ba mi o mo pe ebi n ko eni kokon wa oni ta ba gbogbo ele ta ba mu papo onu na kokon ma se o wa so kokon to je ko se pataki o don fi se akole iroyin na bi pe ta ba wa wo ti kada se wa lori 2027 ta jawo ta ba se laarin odun kan ti eyin mo Nigeria te ba ri ipada dere ti gbogbo nkan ba ti o ba yato sire te je mudu mudu ijoba ti wa ti wa awon kowe fi ipo na sile o nigba ti alagba meji so di mo nigba to se pade papo pelu awon ni loro lati gbada de fun ipolongo ti egbe osulu adc bakan na to tun soro lori ti aye ominira ni ile ise mo ma woro kan lo ma so o ni alagba meji ti soro di mo o ni lodun 2027 ti gbo ba ya o ni gbogbo omo Nigeria lo tun mo da soro tan koju lowo lo bayi o ni seto ara je ni abi eto abo ti o peye eto iwa baje lo lo ko joko ka ma so ba so ba so oni gbogbo e lokun oni sumo ti kada ba le so lori ton ba le wole gbogbo ele na ma kokko doju ja ko ati pe ki awon eyan kan kon ma se kini kon je mudumudu ijoba ti wan ti wa oni ti abagbagba re wa bola meti won yo subsidy won yo kuro oni e ba du won lere in ton fi subsidy ton yo wona ton yo kuro owo ona we po ton yo kuro kini nkan ton fi se oni won ko sapo ara won emi ko mo salagba meti lo to oni se non da ko sapo ara won o na won nkan ti o ti e ti o ni nkan kan se pelu omo Nigeria na fo wona se oni sugbon ton ba le wole e ri bi pe nkan to yo to te pe ton ba te yo subsidy na nkan ta won se ni pe lati je ki ronu ko ja to ni re atalejo ni Nigeria ba kan na ma ri pe eto eko eto ora aje ati oro ogbin won ma mu nokun kundun lati je tori to nje ba ti pondu na awon eyan oni lala si kankan okun o bale oni te tun gbogbo gbogbo ti oko petrol oni melo na fe ka han ti ri pe awon eyan lala si kankan lasiko ijoba to wa lori ala fa ti gbe ba ti le se ti kadara se awon lori 2027 ti egbe osole adc to wole alagba alaji ati ko abaka aton to je igba keje roti ma meji e ri go nkan yo ma lo ni rowo ta awon ba wa se bo se se lere awon ko mi fi ko na sile e lo ka ninu wero vanguard lo ro ti ni
0: kokon ro le so bo le fe na lo je ko nte si waju eto lo ni oselu oselu na lo ni eto gbogbo awon worun to wa lori table wa okun fun oro oselu ni o tori pe igbalade fun dibugo odun 2027 bi pe kolo oba je ko rorun ko si ro ni irowo ro se rice gbodun ro so abi fa kaja bi irin se pe laaro to lo je ke mi no tun ro le lo sinu won edi nation nje je mo ko won ni to da on fi adura on to ku de ka to o si fi adura fanga newspaper port newspaper won ni wero mi mete ta lo je ko gbe royin lori ibugo fo odun 2027 won ni gbogbo eto lo ti wa ni sepesepe won ni an se akan se adura kan lanode ni ipinle ogun oludije fun ipo gbona ego se lepisi ni ipinle ogun ruko lagoye senator adeola solomon olamile kan yayi oni ego selu apc ona ka won ki tan won je an adura ta won se an wi pe olorun oba allah won se ni te lessons won se lessons christi wi pe idibo wo ti wa ni odun 27 ke ego selu apc ko ri owo pola ki dibo na ko si lo ni irowo rose won ni be ba gbagbe senator lagbo ko tun soju iwo run ogun ti am si ogun gwe senatorial district iyen ni ilegbe ma sufin iyen de bi odo oribo to ti wa ni sepesepe pe idibo gbogbo fun pare le wa nigeria yo bere ojo 15 kini odun 2027 olohun ni ifokan tan lori aswat bola met inubu te pe we ti o pe ko dubi ogodo bi so won oni se ele keji bi pe won ro e ko pa lata won to fe dije fun kan tabi ekeji legun asofin ni orede wa nigeria nu egbe oselu apc senator yayi ni bi kudura ti la inshallah bi pe ah lagbaro loba ti alogada pa beru ba tin ko ni ipo awon lo je pe awon tewo gba ipo gomina so je po ka awon itan won je won ni ko tori ti wa se pese won se adura na lori sori so je ko opolopon la mi la kan egbe oselu apc lo je pe won wa ni kale won ni wite mi de mi oni to wite ko to lo to je gomina ipinle ogun won ba da pa bi odun oni ikojopo awon lori adura ni tori pe olo

0: pe adua na ni da mumini awon lesson christ ni we ma sadua ni gbogbo lai gbagba awon lesson akan balaye ana ma wure lo to lo si won ni opolopo awon ri ni ko ojo kan isi dupe e po wa ni bi akan si adua na ta won lo si no egbe o si lo apc to se pe won si wa ni kale pe oluwa o siju an worede wa nigeria lori di gbogbo te wa ni 27 ko le ba lo ni ro woro se gbogbo ipo nija to doju ko worede wa nigeria yo di abeyin ti gbara bi tori pe adua ni gba agbara ko won ni to wa di o ji so oluwa fi ijo ri din christ church of god jora pada bi e ko ni irapada nda pastor johnson kale jaye ona se akan se adura fun egbe osilu apc lanu de awon lesin muslim na o gbeyin o to nkaluku rawe be si olorun oba le wa ni olorun oba wi pe ko sijo anu wuwa ni orede wa nigeria lara awon to po wa ni kale lan lami la ka oloyin olusegun osoba to fi wa kan je gomina ipinle ogun lai gbagbe alakoso toro mo ti won osin toruko re je idimutar mahia ati oloye yemi sisanu si bakan ran to je alaga fa egosi le apc ni ipinle ogun lai gbagbe senator lekan mustafa ati ogagba fun ipologo fa egosi le apc ni ipinle ogun won je ko wa ni kale ni royal nation laaro toni fangard punch erika
1: o da to ba je ti ago oselu na legbon mi si wa emi na o ti ipuro nbe o mo a pada sinu wero the punch laaro tini nje je mo ko luruko si pare ninu egbe oselu ndc nigeria democratic congress yan alagba peter obi to gba kan je gomina ni ipinle anambra fun odun mejo baba ma soro kan o ma soro pataki kan latare aye ti ominira ta se kini baba ma so oni ti kadere ba le so nlore to njagbe olubori ti bo 2027 gege bi are ni orile de wa nigeria oni nje mo nkan to ma se oni ohun ohun se ohun oni se are to pe yo ma to ba ti wa ni isimi bayi yo ma lo soke okun ohun oni koja lo soke okun o na awon ipinle ti ohun fe mo ba awon yan se ohun fe mo ipa awon yan ohun fe sun ma awon yan dada awon ma lo si awon ipinle kokan ni nigeria ipinle wo oni ni ipinle sanfaro kokan de bena ipinle bono kwara eboyin edo ekiti ati awon ipinle kokan patapata lo ma ma sabewo si ni kete to ba ti wa ni isimi lati ma mo iru awon eyan ati pata awon yan ohun fe sun ma awon mo nigeria dada ko mo ru isoro ti mo koju le lowo nigbati alagba peter obi nsoro bi mo oni ti abawo o le rin pe lowo lowo ba awon eyan nlala si ohun kokan oni en to awon to wa lori alifa oni to ma fe se holiday kan iyan isimi kan mo lo soko okun oni kina lo banbe o le awon eyan won koju isoro o nje taro ba tosan en lo si isimi loke okun ni ko ye ko ri be o nipa ade eyi to n ba jawe olubori gege bi are ninu egbe osolu adc oni gbogbo sin to ba ma se nigeria lo ti ma lo awon ipinle kokan gbon ba ti kuro loke oya o ma lo si ti guso o ma lo sare oni gbogbo patapata lati mo iha tawon eyan ko si ohun ati lati mo igbesi aye tawon eyan gbe lati mo na bayo lati wa to ma fi se gbogbo nkan to ba fe fun won bakan na oni awon osoro to n koju lawo lo ba isoro eto abo odo ma kokan moju to na eto eko gbodo duro dada oni toro aje wa fe pe yo ma fo loke lalala oni ndo kokan je nlogun oni ko wa tan sibe o nje mo pe to je ba ti kuro ninu se ise ti ba bu se ni o o ni gbogbo awon egbe patapata lawon ipinle kaakire lo ma ro lagbara lati je pe o njo popo lotun lo si o ni se wa ri oro ko pentiro o lo ma mu lokun o ni se ri subsidy yen ohun o kokoda pada na tori pe kini owo ti subsidy ton yo e ba won le pe bo na ibina na si o ni gbogbo ele lo ma se ton ba ti kada ba se on lori ton ba dupo are sugbon nkan to se pataki gan gan ni pe ohun o ma se isimi ohun gbogbo akaakire ipinle ohun o ni lo soke okun rara o lati lo se isimi boya to ba wa lenu isimi o ni gbogbo nkan ta awon fe nigeria lo wa on to njoba jo egbe are lo lori omo nigeria na ni o le wo laboro ma wa to ma so ko je are ni nigeria to ma lo se isimi loke okun ko ye ko ribe oni jo wo le ti da awon to wa loke okun to so pe to lasiko to ba wa nsin awon bo wa si nigeria na bi kan na oni gbogbo apere lo ma fi lele alagba bi to bi lo so ninu we royin the punch laaro latari ti aye ominira o na lo so lanu ide e lo kai kun kere ninu we the punch laaro
0: ni we the guardian laaro the nation na tun gbe royin so to si le se ri nigeria ababi kan je o lo je kemi no turo re sunu egbe osilu ad alukawa ni ero oloba lori dije fun pano egbe oselu adc alati atiku abaka oni boya opo mo rede nigeria omo ni oni keyan mo seru ni bi idibo olohun ni faaye gba o mo ba tin dibo tan ni ile to idibo ni won si mo kan seju won si mo tate jade ac dibo jade for mo rede wa nigeria oni ele keta ni pe o je ki ile se turbole wa nigeria ko duro sisi la je pe enikeni le konu itakun won to je pe won wa ni ominira oni ele kan ni pe gbogbo ori to nse ti kara ba sun lori won ri po mo rede nigeria won gbadun bi anu salanga nigba ti won pe akeesi ni olule egbe oselu ad to wa ni olule abuja lanori raja ti ko abaka ni unrival untable dibo ko di dibo ko sebe oni ko ni saye re oju weke di guardian lati na kalaro ati the nation
1: won ma ni ori yeye ni mogun ta ise lo ma po yen lo mu gomina pinle plateau gomina wo gomina kali mustang no ma so laaro teni latari aye ti ominira to gbode kan lana ode nje mo pe o ma lo kaakiri gbogbo awon ogbe won nipinle na ni baba e ma lo o wa wo sakoso gbogbo won to wa nbe o ni aimoye awon lo wa le won lojo te to ma n gbadura pe wa bila la asiria bo te ba ti se yen be do pe akoba adaba olorun ma jare oni ke ma gbadura ke ma fa won ni bara lowo o ni eje mo wi pe gbogbo awon to wa logbe won ko se gbogbo na ni won se si esun kan agbon se o le lomi akoba na ni abi ko poro kan lo je to pe won ti mo lara o ni gba to wo sakoso gbogbo e o wa ri pe a to won wọn lo pẹla won alese ni ogbe won ni ipinle plateau lo ni a ewon bi e te so ko je kan dogbe won ni pade yi latari aye ominira je won pe baba e foju anu wo awon elewon bi ogota o le die pe e ma lo sile odo yin o bakan na lo de wa ro won ni pe te ba ti kuro to te se mo e ma pada si bi iwa bi yin o bakan na gomina ipinle kogi na ododo isman ododo na ma tun forijin awon elewon bi ogorun o le die ototo to na foriju won latari aye ti ominira ti Nigeria to pe lana o ni aimoju to wa logbe won to pe won ose si kankan nigbati baba boju wo to lo sibe to lo kaakiri o ni a gbogbo awon ile ese pinisi ni ko ye kan wa logbe won sugbon nipa ade yi tori anfani ati ta aye ominira nse lo dariji gbogbo won ko tan sibe gbogbo awon ipinle kankan na ni sugbon ipinle kogi ipinle plateau awon mejeji lo wa nu wo ero ilaaro ti ni to dariji awon elewon to wa nbe to pe ese ti won se pele se bani to ti eje kan lo si ogbon sugbon ka ma gbadura oro ta mo ta mi se aye ominira nse o dariji gbogbo won ko tan sibe gbogbo awon ipinle kankan na ni sugbon ipinle kogi ipinle plateau awon mejeji lo wa nu wo ero ilaaro ti ni to dariji awon elewon to wa nbe to pe ese ti won se pele se bani to ti eje kan lo si ogbon sugbon ka ma gbadura ta mi se won ni ko ba lagbadura vanguard ni iroyin wa laaro
0: ko buruko aje mo se ko ni olule wa abuja mo pada si ilu eko arun re gbelegbe n ba de ko leti o ba gbon olorun ba o dowo re eko gbo do baje o enu ton je ni be po eko gbo baje o amuni ilu eko abo gbo do fo lagbo bani wa baba to de akilo lo eko baba fo wa eko gbo do baje o nje je ka be lo gan legbo asofin ipin eko to je pe fun odikan tabi ekeji to tun wa dije lo sile mo tun le wa ni fagege federal constituency mudasiru obasa ro gbo awon olugbo ipinle eko ni je ka mo re o won lo se pataki lati mo re o ni to bo won de ba ko je na itan bale mo de ba ba to yo baro baba tan ni o ni e wo le ti sodo tun ti are lewon ahmed nu to pe se agbe kale e wo bi atan lagba to tan dupe lo wa re di alufun odikan tabi ekeji ko se ti kararo owu lo ti ri pe ati ran omo ni wala se pe won gbe yawo kale fun awon won ilewe won ni e de bi odro o ni ba se dun to wi pe esa ti le fe gbe oselu APC laje pon ri kan pa gbogbo ti o je pe yo waye ni odun 2027 ni bi ipolongo kan ta gbo pe waye ni pe ko pe ni agege ni orile agege bakan to ti je pastor Johnson Babatunde o na to pe o wa ni kale o ni esa ti leyin fo egbe oselu APC lori awon to fe dije fun ikun kan tabi ekeji ni orede wa Nigeria wi pe ati bata tin tomo eniyan lese oni laewo ti esin laewo ti ede egbe oselu APC ko le ma fo doke lala o ni awon ajo loba loba bale oko ilu ni orede wa Nigeria won to ra webe na wi pe egbe oselu APC e fi bo gbe won wole ni gbogbo ti o ma waye ni odun 2027 ati oba femi amuje gba keji gomina ipinle eko to na lo dije fun ipogbona na egbe oselu APC e kin won ni ja ni tamo ni won Nigeria tribune bakan na won ji sey na kalaro
1: da kuro ninu oro oselu bayi mo ti koja lo si ipinle kanu won le ni to ba ma dagba gbo pa lo wa rubo iyen je mo ipe gomina aba yusuf ti ipinle na lojo ami ti anu baba ma so o ni awon to n gba isakoso ijoba lori e ton wa ni pe ni ipinle kanu iyen mo wi pe awon to ti feyinti ati awon eto billion 48 billion naira o na ni won ma je sile ko to di ko gori alifa ge bi gomina ni ipinle kanu sugbon lowo lo baba laaro ti ni gba ni ipade to se pelu awon ele loro ati awon to tun se eyan ile ise ilera to gba awon eyan lokoloko ojokan baba ni ninu billion 48 billion naira o ma ti san billion 32 billion naira lo ma san be pe owo to ku laipe lajina ohun o kuku yanju e feyin si ko wa tan sibe nje mo pe lati je ki eto ilera ko kale ko gba yin je modumodun ijoba tiwantiwa lori ilera nje mo pe baba tun gba awon ilera awon dokita ni o awon agbe bi ni o gbogbo won loloko won ni on to bi fg ati meta de ni ogoji 2037 onu se eleto ilera ti baba tun gba senu se lowo lowo nigba ti baba n so di mo lanu ode tun ki gbomo ni de na Nigeria wi pe akori eti ominira igbe ominira ko ni di ominira fun a lagba wa gbogbo won to wa ni ipinle kanu se se bere ni o lati gbomina ni ipinle na gbogbo nkan yo ma lo daada eto ilera yo ma duro bakan na eko loloko ojo kan to ti de keremiti baba ma se le ri ko ma mu gbogbo ise o wa gbogbo awon eleto ilera patapata won to se se gba si ile ise eto ilera ni ipinle na o ni se gege ohun o fe gba lebo kankan lori oro ilera gbogbo enikeni to ba ti wa si odo yin to ba to to ye ni odun kan se fun o wa ni keta ri gbogbo nkan te ba ma nilo lawon ile iwosan kan to je ti ijoba ni ipinle keta de sodo awon wa ran sisa na na si lati je ki eto ilera to peye ni ipinle kanu e lo ka ninu iwe ni po
0: kokoro le se bo le fe na lo je ko nte si ajugba me wa yo wa koni soro ko lo wa koni si aye iroyin be laaro iko buruko baje ko sinu we di nation ba kan mo tu koja lo sinu igba di gba igbele gbo pe ko si kekere rin ajo ti yan ba lu e ko lo bo mi sara rin ajo na lo je pe yan kuku mo rin ma je asije ma je asi arin.

0: ju ba npo na opolopo bi atalapato nura wa be si awon agbofuru pe towe ifura lori awon omo kan to pe won lo se agubaniro ni won ni be si gbagbe won ni won rin rin ajo lati ilu ibadan won wo oko ni ga ni samada ni ilu ibadan to je pe boss bi je ototo to je pe won wo ti an lo si ipin lati je pe won lo si ilu fun omorede wa Nigeria bi awon banditi awon esi oko won se da moto na gbe won se da moto na ni o to se je pe won ko awon omo lo si inu gbo won ra wa be si agolopa le wa ati awon jajagun le won je ato je ile ise ologo pe jo edakun e lo mi awon omo to pe wa ninu gbo awon lo si se agobaniro won ni lati ibadan abia won si da won do ninu gbo kijikiji ko lo ba je ki won ri han o ninu we edition bakan na won igbelepo enaka la ro yi
1: أعوذ بالله من الشيطان
2: ولله على الناس حج البيت استطاع إليه سبيلا
3: السلام عليكم gbogbo musumi ta ba fe rin ajo aja ti umra to lalafia o se pataki ka mo ile ise alalaye to ni iberu olohun to se fokatan ta ba lo assembly travels and tours limited gbonje fe gbegba wo bo ninu ka ba seto irin ajo lo si ile mimo holy land to ba le ro ngba lati lo si hajj odun 2027 assembly travels limited ti seto leje won hajj visa flight ticket ile ma aram pekipeki to fini loto bale onje ati gbadigba oko obokun oloye awon ebun loloko ojoko ziara lo sibi awon aye ami awon afa to dato ma se wa ti fun wa ni gbogbo gba pa ba n ba die o ni ti afani san die die 27 bakan na ni edinwo discount wa fe ni to ba tete sanwo o ye assembly travels and tours limited ni su 337 ikeja plaza anthony way ikeja ipinle eko hello book me down 0020324968 tabi 0708823401 www.assemblytravels.com itakun agbaye assembly travels and tours limited your ultimate partner
4: anybody for APC aṣowo kere akere oko
5: eyan olugbe ipinle eko akoko idibo gbogbo tun ti wole de o e si ti mo pe latodun 1999 iwaju loko itesuwaju ipinle lagbo oselu tori na lati nke tojo si gbogbo yin pe e je ka tun se bi ise wa ka jade idibo fun idagbasoke ilosuwaju ati fokan bale ka gbaruku tegbo si si bo bada si ko idibo ka di be gbo oselu APC egbe afenfere ka fi bo epola me tinubu pada si po are ka dibo yan omo we ka duro ba me amsad ati keji re arabini damilola sonayo die sipo gomina ipinle eko bakan na ka faun dije dupo senator house of reps house of assembly labi ase egbo oselu egbe kan so to ni fe ilu ka ile tubo ni ro fun gbogbo wa patapata gbogbo awon dije dupo legbe oselu APC ni won kunju won o APC lo le se APC lona abayo honorable dr abdurasaq balogun rfb for lagos state house of assembly and former ceo es lagos state secure trust fund lo ni gbawo ikede yi APC progress
6: le arakunrin mi ki gan lo se o ti o je ko gba re to mu ko ma po yi baluwe le ale lati to boya o si ni irora ni sale kun re to ba ri be awon adojuko won ile je ami ailera prostate ailment iseto sugbon e ma mi kan rara oke prostate fun yin oke prostate je eroja ailera lati wa ojutu patapata fun aisan prostate enlargement a ma ran ilowo lati mu adiku ba irora ka le to ko ja gara wa si le bo sipo gege bi omokunrin prostate la gbe jade pelu ewu o ni kanika nu rara eyi to le fun ni side effect se ndeno aiso seto okunrin lo tun wa godeku fun patapata be ni o alafia prostate je taki ma se wo niran o bere itoju ara re pelu oki prostate eko oki herbal mixture ni 296 mutala mohammed way opposite mobolaji to yaba lagos e se le pe wa lori +234 810 00105 website www.okiherbal.com ki prostate ilera prostate re alafia re
7: bi abanski aṣọgbọn ahmed tinubu pada wa lekan si ki se nitori pa ni fe re no bi ki se awon aseyori to ti se seyin kete ti aṣọwaju of lagos ju nigeria awon loko ojo ka kan se ise lo ti gbe se iso ilu mejo meji lapapo kirin arin lagu wa din taarin bi ti gbefe comfort owo fun awon akeko ati be lo baba gba se ti ma laaye lati pada wa lodun 2027 orilede nigeria yo daraju lero lo e dibo fun dr kadri obafemi amzat ati damilola james gege gomina ti gba keje re ipinle eko ti won tesiwaju ninu ise riri e ma gbagbe o honorable mashood akiolu representing lagos island federal constituency 2 ati je ati mu ko lo gbe akiolu wa si legbe ma soju sofin bi ki se akunu mi mu idagbasoke ba ujo wa pelu isoju gbogbo eniyan ni federal constituency 2 daada je ki honorable mashood akiolu wole le APC progress olukede alhaj wahab alashile former general manager bond fm
8: ìyàwó ọlọ́run ní kàbákẹ́ pé àádọ́rin ọdún lókè èèpẹ̀ gbogbo ènìyàn ẹja bá wọn yọ.
9: ọ̀dọ̀ tó ibi mo bá ẹ̀yọ ọba tó tún ṣe gbogbo ẹ̀ sí sẹ́lìbrà mo bá ẹ̀yọ.
8: Congratulations on your birthday.

0: sa bo ya na ro ya ko te si wa igbadi gba igbelebo agbara kan wa to je ko so nipa ijoba bi ogun dagba soke mekoji ni ipinle ko je 57 ta ba si tun wo ijoba bi le to je ko lo bi 475 ati 774 local government ibola wa nlo e je lo si odo alaga ijoba bi le suru lere be ba gba gba alaga ijoba wa ni ipinle ko won se aye nton won ti ajodun ominira to je ko soju emi gbogbo wa ka ma to ka ma yo ni o e to je alaga ijoba bi le suru lere opo ni ba ma yusuf won ni lanode popo si aye ajodun ominira odun me ni adorin 66 independence anniversary to wa ye jale wa nigeria won ko lo sile iwe alakobere ogbon to wa ni ijoba abile suru lere ni o se pe won jo sajodun pelu awon je to po wa nbe idunu subulayo fun awon omode o won le gbe ni yusuf to je pe ni council secretary ni suru lere npe igba keje alaga omoba moise dosunmu anu ogbeyin lai gbagbe asaju fun ti council na ogbeni abdurrahman olayiwola ati an to jo se papo ni ijoba abile suru lere won la awon omo wa e won na siwaju wa leyin wola imam ti se pataki to je pe inu awon omo na dun npa ti an kin ka bo ogbeyin su je pe ta ba n so nipa ijoba wa laarin ara wa alopepepe ni ta ba si tun nipa ominira orede wa nigeria a gboro gbagbe awon to je pe won sise takun koro ba ko dele fe ni re iyen debe odo ogbeyin su wa je pe mo pe so ijoba awon wipe eto eko omu ni okokodun fun awon omo idewe bakan na to tesiwaju pe eto ayika to ba gba awon afa awon omode sa gbugbu agbara won pe awon atuse o de ba awon ile iwe ta pe ni Adeli Primary School bi na Primary School ati be lo o lo popo se ajodun ominira e lati ba awon omode soro awon obi atalagba lo si dupe lowo o tun wa ran won leti pe bi atalagba to ati olugbe ipinle iko to ri Nigeria e ma gbagbe sapojola me tinubu ni sa ile keji lori ntoro ti eto eko nefon asara sa sapojola me tinubu ati be pe eto eko won mu ni oko gba keje alaga omo gbogbeni omo ba moise dosunmu ohun na to tun je alaga to fun eto eko ati en to tun je asaju council gbeni abdurrahman olayiwo ora awon obi atalagba ta ta omo ilewe na pe e mojuto eko yin o ẹkọ ni sin so eni di giga kokoro ele se bare be o nte si wa
1: o ko nte wa di laaro ti lati bo si abala igbeyewo laaro lori nta bere lori ipa ti to yen ko fun igbogbogbo to nbo lona yen le odun 2027 nese na gba ọlọrun to ma ba gba alaye atalafia kini ipa ti anko awon odo mi won ti gba pbc lati kopa ninu idibo kini awon nkan mi ti awon odo de se lati je pe awon na bi pe ipa kan se ninu bo 2027 won tin te lọlọko ojo kan laaro latodo asiwaju ahmed olawale showi won ni okunkun wa london ni won tin te laaro tin pe mo n gbadun yen ku se opolo se ri ipa takuntakun lati ko kan na se to tori odo na ni ogbo ojo ola to na ba gbiyanju na le ri ko kan abi keji mu to waju eku se opolo
0: obare emiluwa so igoluwa to yin aja so de wa se to n gugu ka fata won eja kan poko sara sa won odo bi le se to pe akesi pe lo bi million meso odo to ko ti foruko sile won le yin odo gugu lo npo lo du tin po e ma je ki won rin ni se buruku o e ma si esi yago fun gugu die o
1: Oladi meji ayinla lati ile Europe mo kiyan ko Oladi Monti ni first Friday aso opolopo ela won ni eyin odo ti email meji ni o e ma je ka awon oloselu loyin ti olugbo bo pa bo ogun lese o won ni omo lomo ise toru pe e ma je kan lo yen gbiyanju lati je eyan pataki lojo ola
0: Pastor Julius Oladoye Opabola CC Ebute Meta obi atalagba to anise pataki lati korori awon odo wa ti ma fe ko Olorun ka ma fi po won eyin odo tojo ni ran ti pe odun meji lo soke eyin na e ko pari bi tebi ti nbo
1: Asisan Pasola Akogun Meme Egbe Apede lati Gbagada Moke Okola Jimoti ni alagbato oro eyin lokan o e ba awon omo yin awon odo e ba won soro won na nipa kan abi keji lati ko lojo odi eyi ti to ibo eto ibo to ba waye won mo bi won se ma se kan ma fun iwa baje o
0: Olare agbe ile oba ilu lero happy woman ki gbogbo wa pe akopo se ajo to minira to pe o gbode kan ri awon odo obi atalagba to ni papataki lati ko lori wa enkeje eyin odo na wi pe e yago fun lati ma ba awon eyan ti o da lati ma ba won rin wi pe o le wu
1: oba nasiri ni baba tude gburo bi akinowo ni sasa ti ilu sasa ala jimonti ni awon odo e dakun e wo wa dada e ma je ku won lo yin ni iwa buruku lojo waju eyin na te lati ko panu oselu e le rowo pon la o tori pe kini awon odo eyan ni asiwaju wa lojo la e ku se o
0: Adams Baudin o le meji ogun bona won baba di na Isa Central Mosque ni ipe obi agbato e moju to awon omo yin o ka awon odo na si gbo ikilo tori gbogbo na wonu ara won ni eyin na ri pe eto di gbogbo to ton bo lona e ko panu we to tori ba ti ju odo meji di logun lo PVC sonu esi ma kegbe o popo ntesi wa
1: ngba te ti pa kadi alalope ni to yin lati dibo yen PVC lati yen ni

0: mọ iwe yin daada iwe se pataki o se koko eyin te de ti jade ile eko na egbiyanju lati wa ise to dara mo je ki awon kan loyin lati da wa lale sile kan le fun ni owo ti oni to ojo ola yin o e ku se opodo evangelist owo jesu lati Berkeley estate ni won te la ro
1: in da pastor samuel won ni abere jesu na pele yo lati awon se kan la ro won ni lati miran wi pe awon odo na na siwaju wa leyin wo la ka awon odo gbo ikilo won si gboro sawon obi won lenu
0: imana ope lo ye ro yedo kun baba oke o lati sase ogun ta de o dara ki eyin odo kopa pataki nibi eto idibo to nbo yi o
1: nga oba mudasiru odejo bi alagodo kingdom salahuddin won baba sale gbe apede odo a ma gba ma so gugu gba na ni eyin odo e wa rere o e ma si jagidi jagan o e foruko sile ti foruko sile o pipisi e ma so nga oba mudasiru odejo bi alagodo kingdom salahuddin won baba sale gbe apede odo a ma gba ma so gugu gba na ni odo e wa rere o e ma si jagidi jagan o e foruko bo sile o pipisi e ma so nu e ma je kun won ran ni ise to e poku de awon agboro Nigeria won ni when you see something say something when we gba gba pupa no nonsense
0: alaji salawele arisun bare sasa imoran temi fun odo ni ki onikaluku dibo fun okanre bayan tori eto wa ni ibo didi ka jina iwa jagidi jagan o e ba wa salaye fun o
1: ni to lati ilu musin awon odo a ma ba so run gugu gba ki won gbo iklo Nigeria jo ni ni o
0: be ni e ku si opolo Olorun a fun yin se lagbara Olorun oju ko ni tiyin se ri awon odo ni oro ibidi gidi o odo to ba de le tinu dada ko gbo tori pe kini won ba da sile tan awon odo na lo ma fori gbe ki odo ya re leti dada ko ma bu wa ewa jagiri jagan lasiko dibo to ba ti dibo tan oja sile odo ti eni
1: assistant commander fun igbo oba ni ipin pade walede salam awon odo egbo ikilo ni o eran ti pa agbofuro wa ni ta o ba ka ni di bubu awon agbofuro wa nkale o e ma je won ran yin se bu Nigeria jo ni ni o
0: mama wa lati ofin bu ni kesali su mo Florence won ni e ku se takun takun se ri awon obi ati alagba to loro e kan si o e mu omo yin leti sinu daada to ba ti seto eto lojo dibo ko pada sile o na ke de ma wo irin awon omo yin awon odo yin obi ton ba rin si ani kagba ko
1: nton so lara to won ni grandma omo ba ti ilu kotun bi o won ni olori alagoro kingdom ibo le nlo alasama to akiyemi won ni ko mo re ko le ba fu eni simi gba wi ojo kan so pe ko mu ko amọ si awon odo ni gbere papo e ma je won ran yin se bu ni bidigo
0: e ku se opolo Olorun ba yo ma fun yin se oju ko ni ti gbogbo alagbara la gbiyanju eyin odo daada eyin gangan ni ogbo ojo ola koda odo to le di are to le di gomina te ba gbiyan te ba se daada e ma je ka won loyin lati di ojo ola yin lati di ku oju ko ni ti eyin obi ati alagbato e kan omo yin daada o
1: retire cp lola ogbo ifo lati egbe dajimu lori awon odo e ma ba won soro Nigeria ajo dido ina o di nkan lori epe alaja si ata yaro lati bari biji na na tare ti won pe awon empro olabode empro lati ore mo ale kakini tan won na odo ko tin gbare
0: fun evangelist ajisafe na ayomide ajisafe na o ke ti wole won sa ro awon odo na ni ni logo ojo na o e ma je ka awon kan loyin fi wa jagiri jagan
1: lori ojo na ni ka se re re won ni ba le ope bu awuse oloya bi abiodun sadi won na won odo en la si waju aleyin e ma de won ran ni school to ajise to lo ba ran wa laaro ti toni okan wa mo anti wa o ta de jise bi ba adp wa la ko to ri mo oni bona si wa si wa le awa na gba dun ara won ati te wa lorun kokoro yin tes wa o ko re
0: bi sala balogun kokoro yin o tes e se den tes wa
1: asi officer
0: ah o ga madam ni e fe mi ju fe mi oju kutukutu
1: kan pa lare mo ko jo de pe mo riru mo niru re wa lowo
0: gbo e na lo ma gbo e na lo
1: ma fi sanu ibade jale so ti eni won ma sanu o pa abadan ro geji won bi n olege na loruko temi je
0: pa ri o se gan latan oja do olorun a pin gbo ale re se o adupe
1: o gba o kasa kirun ogedanu awa la moro ta ba olorun oba so ama kirun wa kai na ni ke o to nkan alhamdulillah
0: alhamdulillah

billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim mo kin yin o mo tun kin yin mo si je kimo akoko ninu osu alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin jomo eja jo gboro oba to bi eyin temi lori facebook 1929 live aso ma ke wa dakun ba gboro oba to bi ke se allah ba volition la no bua muhammad sallallahu alaihi wasallam toro da mi loju atemi atiwo a oni sonu modun 20 lola no bua muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mo kini ki ola ni o mo kini ki ola mo si kin loruko anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam babo sori eto bona seri apa keja ko apa keji lori eto yi ah jimo akoko osu kewa eja jo gbolohun oba to bi o eja jo gbolohun oba to bi o yani eja jo gbolohun oba to anu la rigba ori ofe la rigba ni waju olohun oba ala ko si ni baje lola anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam sori eto bona seri pelu imam yin afa yin sheiki ustaz yin mukaddamu yin imam agba mogbo muslimi nle yin imam gbogbo awori papata imam gbogbo eko imam gbogbo oyo imam ilu ibadan imam gbogbo omo ibadan lokunrin ati lobirin imam gbogbo ilu kwara ilorin ofa imam gbogbo ile hausa gbogbo bawa olu ilu wa abuja imam are asiwaju bola agbe eto imam baba wa is imperial majesty oba lili wan are mosolale akiolu tinkinu fun baba wa imam o sin yo e ya gbogbo pe ti mo salabo fun yin e ti e salabo laada ni e je more imam agbaye global imam olori gbogbo imam kakiri agbe are joko awon agba fa leye ati loke oku president league of imams worldwide ni salamu sin le nkan spi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gbogbo imam ni lu ile awori abe mi won wa awon ta ko ni keula igba kobore awon to wa bi sako si wa loni eh adasin lara ah ni fa ile kotu olohun adasin oni be no tin fa e tin fe ge sapso e tin si e tin wo material e tin wo kaftan e wa ro ko be ah yin se mu eh yin se mamu ile awori eyin se mamu eyin to ye ni dimu eyin gbopa ni dimu eyin eyin ofura pa wa mo pa wa be ni tora won imam to wa nbe ta ni ko gbopa fun yin won ti wa ba wa nle awon oni so ju be lo gogun ani ada e dakun ani kini oloyin so baba wa kebe nku ara alaji kolintian la e gbo kini olilu yin so labelese ah ti mo idahun ti o gbodo pa yin awon kan ni iku o gbodo pa yin oju idimo ni amo lo temi ge bi atokun eto bona seri emi pe ori o gbo fo yin inu o gbodo run yin igbodo pa yin bismillah e ka bo sori eto e dakun tori eyin ti e fe jade lona kuru ta ti kede lori eto bona seri akoko pe oko kokunrin o si nda fala sugba sile lori eto ni e je kin sare so fun wa pe mure e je

0: 9.9 le yen a wa lori eto bona osiri ohun meji kon bet mo ma fi sori afẹ ohun kon ni tabi meji ba amọ kon bet ma fẹ no ara mi so amọ je kin sare ba o kai soro alagba amọ eto e ba gbagbe awon ati alaya ala ma le kilo ko oga yen no ta jo soro jo ni brother pa la o awon ni won so nipa se ni aran paja ibi o ku die ka to si amọ la won fe wa duwe la aro yi amọ ala da same tutu ku nbe o iyo nbredi won wa be ma mica yes ma yes ma
1: ade ku mi ni rana
0: dupe folohun
1: ah ni ri aro
0: la gboro lo
1: ah ni ri paro
0: lo itura la mari o
1: a pada ni po ni tredi
0: ami ami la gboro lo mama
1: eh ara anti to e
0: ami
1: lola awon aya mi lola awon aya orugun me da aye mu ba se para ra ni abi se bi ma sara kini won lo bi temi na mo ta ko ju efe la ro yen
0: odo awon aya orugun merin ti won di opo le aye merin mu
1: mi
0: ama wa ni won na ba ti
1: da mo ko sala
0: ye ale lo da mo mi da ngo wo lo wa lo la af imam ni mi shewu ni mi
1: age ma ta re je
0: ah
1: o si gbo
0: ah mi
1: eh sori oro le te so yen pilot
0: ti
1: da du ke de awo ya ya abi gan sori gbo sai de ti mo lo seko ni ade ni jade ni to ba ri arin meji ti ti mi gba te pin se pati dustbin ni be yen ni
0: olohun
1: hm ora ba to ni joye ani ko ani ko e ko lu mata mo ni e lo re ko ni badan london lo gbo mo so ni kwara ni ogbo ya no le ko ni ko won gbo ere ko ni pe lo se ko lu mata mo ni mo pe lo gbo tan go kan lo nlo ami no gbo aja kan lo nlo ani ko ni ko eh e mi a mi a pe ani lo kan lo ni ko mo ni mo pe no gbo tan ga lo nlo eh ani ko na ni e o hm e ko bi tan wa pori gbogbo ru so e ko idosi lo ku be bayi ni dot ni kino de wa se ko ni kan o gbogbo olu ni dot yen o
0: olohun ashamu
1: gbogbo olu ni oro ti baba mi so nda ji laro nipa ona law school wa soke
0: ala da sala
1: pilot pe baba mi yen wa tori ire aju awa be ti mi no gba do gba awa ni gba lati se ba ju gba awon to se pa ka won to gbo ko si ma ri ni yen
0: amina amina
1: te ri pilot
0: ma
1: tori ona be yen mo pe an ma o le I'm only. December wole won gbo

0: ya kisi koni ni abule gba ibi mo bi yen ati keja under bridge nkan ta won last man se nibe kuda o atawon oya olopa ti CBD ni na won kan CBD under bridge ikeja yen won so wi pe no you turn ina ma ti to green ka awon moto lo won nile lo awon keke ati koro pe ni bi to tin ko to turn you turn si but to ba pe my car lo won mu then secondly ni ti abule gba na ni bi mo don lati wo bi santos yen won gbe won we sibe wi pe ka le gba won ga mu mi ni jeta na bo won koro pe atawon na pepun ba be
1: won
0: gba
1: won
0: we because
1: bo lo bo se tori sino ti o pe
0: abi o fi to ko lo mu
1: se n gbo ba yen o fun wo lo mu my car
0: na pepun
1: eko
0: o mu ni ki pa
1: ki o mo ko akero eyin ko gba te n gbo bi lo se mo pe lo ko lo ma sele se de mo pe ti o ko adiba ti ba be awa my car n se la ma gba tele ni gbagbo pe ona yen leto eto ona to se gba ni I mo ya water this in ta mo pe da ko le n da so ba ke ko mu lo ba mo ri le ona a gba pe awon damo driver won ma mo na ta ba be re po ile po ta won ni ma ro ba ti re po to da da ti re ku da bo ti re po la ti ma re po igba to wa ni pe awon ni won mo le po to pe to won mo le tonu ti epo 30,000 naira abi ta apo ma si wa lona o mo ri lenu gbo ohun lo le ti e we lo sun awon ro pa nbe ni la da tele ka tori pe ogbe ni park ze nuna ah ile te e da ko fun olo mu my car ti o mu oko aro o de ma sele oro ini ko ma gbe kini pada so ya fe fe gbe olohun ah e je kin je ise baba wa yi baba wa his imperial majesty alailua oba rilwan aremu baba tunde osu olale aki olukini olori ko of eko olafuad oba of lagos gbogbo lori baba olori kabiyesi ako gbogbo omo ba lokunrin ati lobirin gbogbo oloye oni fila funfun agolo eto je gbogbo osise ati gbogbo molebi to nbe ni iga parata ni won ki olojo bi oni mama 50 princess monica abiola akiolu olorun ni nbe jubili ekurire aadota odun ini be ba wa lugba odun laye ini ni atejo atepe lesen tano ke pe mo pe se npe o oloeku wure fun yin o pe e dagbaju awon lo e ni okiki kari awon lo olorun won ni fe yin ju awon lo e tu dagbada gboju awon e lo ju awon lo e lo ko ju awon lo gbogbo ayo fe ju awon lo e ni po ju awon lo princess mulikat abiola akiolu olorun ni nbe ta fa no wu mo ka non aliya happy 58 birthday bi s de layo adura o si gba lona lo gba muhammad sala lojo bi omo mi na ire loluwa grace okun ade grandpa dikin matthew olalekan togun grandma mama rachel togun mama re mama mrs mary ategbon re ifiade mrs mary togun okun ade ati egbon re ifiade okun ade oni kenke wa se opolopo odun laye alaji muftam tu musof onbeka komre motola ni adedayo obama tola ni serious won se de lati europe alaji tajudin alawa akirekuru baba akirekuru alaji adewale sharafadin baba shade edadayo akisoya olori ebi edalu oso baba baba sadralu gbogbo pata mu kan sara si laaro to ye ku se ten se alaji isiaka abbas isi abbas komre sa fatai amsa sati awon ti arun pajanu te ba de gbeda komre omogbola on ola jeje laye won ani ikotun e ba mi so fun pe won ku ise o ikotun fe yin o ke jire se owo yin lagbo olohun ise daada ni papa komre gani jack seto ore jeje e ku ise ikotun ten se o koko ma lo koko ma bo ati ibu araalu ati awon ero e komre alaji said okekun skodi world best e ku ise te gbeda ten se alaji tajuni oji ak oji amolese omo balogun akoko president gbogbo para safaforo mo kan sara si eyin na mi mo boya kin be latodo alaji otunla awon akoni si obismot ni abi odo saru ahmed alaji saru ahmed ami ya idris loja oju e ni abi kin be latodo komre mobolaji mustafa akunbi gbon mi ti won je oga oloko ni maryland olori ebi williams ogunjobi ah won so mi pa na lojo bi alagba williams ogunjobi e sopolopo odun laye ati laye isa alaji asis olabode otunla koni baje fun yin o da bi keri lomo mo ri pe gbin ojo ati kan si mi ojo ti lo ne mo binu ade oluwa de panu kan loruko ti mi lati fa do oluwa gunike loro tweeto o ya number yin re eyin te 0818150929 ti pa pe mi ti mbagbe owo mi kun ni kin se gberaga e ba mi soro lori wa 0818150929 e se sai se maun.

0: ni abala tan pe ni asoju resti sodo tun aha ni ipinle eko won ni se apade pataki awon won se pade awon le loro ni ko pe lati ko awon ejo bi pe bo ni o ba se ma do to dibu godun 2027 esat leyin faso gbara me to bi kun tun wole so mo se eleke won ni e ma gbagbe dr kadri abafemi amsat ko ti gomina ti ipinle eko tan na dije nu ebe se lo apc ni bi pade ta gbopo waye ni secretariat rha ta won le loro pipe o se pataki o kun ka lukuko toju re ibi dan leko na lati Dr. Sheikh Musliuddin Abiodun Kaleja ye toju dasile ijo Ailu Rahman International Islamic Society of Nigeria oro gbo musu lokun ati obinre pipe idibo bo ti o waye ni odun 2027 card dibo yin PFC ona ni ase aye o ke si dibo fu aso agbala be ti bu to won amaye denu ato raje duro sisin ko le ba kari koko bakan na ni toju odari ahun se harage leko Dr. Abdulgari o so peyin o je ko lo pe ta ba ni ka wo gugugburo karin gugugburo wa ri pa so gbara meti won gbianju lori ireti isodo tun to ro mo ti abala nefon ti an ya won akeko npe na debi odu ato mo yiderun jade le wa Nigeria sugbon to se pata ni pe card dibo yin PFC e toju re ko se ka de na pe fun o ko ro en tesi waju ni san lati na kala ro yi
1: o ko nu we ro yin tesi waju la ro te won ni ko si ba je fe se ta se fe te o ma raye lorun loro ile aye yo latari nkan ti ara boda metunubu ton so lana wi pe afita gba paro lo e ri pe iso ko so ijoba won o ti mu rere da pe gbogun nkan ti so eso rere o won ni laarin odun lasan idagba soke bi ida merin oto to ti le oro awon eto ora je wa to ti ndo soke bakan na ti oro epo ati gbogbo ele ti nse abala ti ti se fi oro epo won ni gbogbo e patapata gbogbo e ti ndu mo ro pe inu oro ni gbogbo a wa bayo ele ni oro ti are so lana ode pe laarin odun meta bo ton ti wa lefa ge ton ti wa lori alifa ge bi are ile wa Nigeria pe gbogbo nkan o ti so eso lele o eto ora je ni eto abo ni ati awon nkan amundun loloko ojo kan sugbon ko si ba ye fe se ti eta ye fe ni tori oni ko si ba ye fe beyan gun yo bodu ni yo lo ta ma ni beyan ba nso ko soja lo ma lo re te o na ni en to je odudu ko fun ipa re ninu bo 2027 to ma waye ninu egbe oselu ADC iyan Alhaji Atiku Abubakar lo ma so o je gbo nkan ti are so o na wa ni an yo nu owo an yo nu oro gbogbo nkan lo daada pe oro re pete o ni e wa wo be lawon mi nlala si atija ati munira fun awon yan eto abo ko peye oto araje na o tun meye daada bakan na igbe ko gbodo oko te pe elomi kan lati rowo moto jade gan wahala ni ka wa ma tun soro to ronje ka tun ma soro to oro ilera oni melo la fe ka are wa so pe gbogun kan oni ro o tin rorun gbogbo atin je nu oro okan wa tin bale oni ko si nkan to jo oni lasiko lowo lowo lati gba ti isakoso ijoba to wa lori alifa to tin se lawon eyan tin lalasi lo ni ikan o bakan mo bakan na ni somo ni tin lo tin loloko ijokan ona wa bo sa gbogbo e tin ro ni ko ri be o ni se ko isakoso ijoba yi o ti je ka awon omo Nigeria wa lowo lowo bayi kon ma gbe ni igbe ibewu aifokan bale ati arija ati arimu nipa ade yi 2027 oni egbe osolu ADC to n wa to n fe duko si pare o na ti mo bi ibi ti bata tin ta mo lese nipa ade yi wa rogba mo ni de Nigeria pe kon wo ko nkan ta awon koju lowo lowo bayi lati ma tun tun tesi waju lori e ti 2027 ba ti de egbe osolu ADC ni kon to fe duko si pare oni kon satileyin fun kon le mu igbotun de ba to nile atalejo ni orile de wa Nigeria ninu we in the punch mo ti ri kala ro ti
0: loju e tin the guardian la ro e di nation na tun gbe ro awon royin ti se oyin la nfan ti se wa la nfan la nte pepe ni se radio Nigeria na bi so pe oga lo ko mo je lojo kojo e se to si waju ti gba ko kinna o ti o gbe ko du we godogi o so wa balajo ngba ta ni to se fe ri die ta ko lori ategun ni ko dabi koko yi nta awon mo ko dabi koko yi ko to ri pe atest yin wo mi o to je ka to lo si mo di nation laaro di garden na tun pe royin le se agorapa le wa nigeria ni tawon ipo abaro wo fura lori awon agubaniro me ijidilogun ta gbo ki won je gbe pamo ni oju ona ori si onisa won ni ati lo dola mewa ninu gbo gbe bi alukoro olopa ni eka na turuko re je eri okoye odupe lo wa raalu won ni boss ayasi meji ototo lo je pe awon ajinigbe bandi ti kolu ti number moto na je BND 95956 is the said age like gbagbe moto eleke

0: gbogbo to ma gbe ni ati nkan to ma do o wa le tun kun fun ti joba ipinle Eko ti won se o ninu oro to jade ninu igbese kan to gba ti dida owo kan sile fun ile ise ti ki se ti joba e to gbe kale lati fi sanfanu fa won to pe won ko ri isoro nikan si keji lori ibaloko lona eto lori fifa ya je obirin lona eto ati orisirisi iwa baje ti joba ipinle Eko ti won gbona ati dekun ninu oro na ti sore di mo e to se oju gomina ni ipinle na commissioner to ri se oju se awon obirin ati ile ise o si wogbe iye alabirin sisile adada lo ma se oju gomina to so pe ati leyin na fe gbogbo an to ni fe lo ikona concert leyin fun igbese awon ta won gbe lati dekun awon obirin to fi aje lona eto awon to fi ibaloko lona eto ati igbese ta won gbe lati epo na di ni lori ati awon ohun mere mere to fun won lati epo won ko bale won na ri ipapola lojo waju e lo ka ninu we in the punch la ro tini
1: o ko na e buta ro yi won tin seju se won tin na won tin na console aba na ba si dupe lo olotu le kan si
0: wa da so ba olotu agba headmaster ko tin so abi alagba minda
1: I
0: dey fami ojuku to e se adupe o ajo wa lenu se lati idaji na do lohun akun aye re bi sole balogun loruko mi koko nu wero yo n tesi waju e se tente ti si wa
1: mo gbe lo ege loruko temi je e ma sise to na se lo do na

so funny to rela ko wo opo awon eniyan ti won ti gba eko ni odo Pips Arcade Forest Academy ni won ti ju sadankata si oba deda seda nitori igbe aye won ti yi pada si daradara bi o ba ni ona pupo ti owo ngba wole ise ati osi koni yale re nitori pe bi ebi ba ti ko ninu ise ise buse technology and internet ni ona tutun ti o fi le ma gbele pawo owo yo ma wole fun o ni igba ti o ba nsun tabi sere lowo yen ni wipe ni igba to ba ti se okowo re lori ero ibanisoro re si gboro si awon to nilo re owo yo ma wole pelu irorun fun o ile ti san fun wara ti oyin no ile ede wa Nigeria abalajo ti the gate se ngbero lati da okowo sile lori ede Nigeria ti o ma pawo wole fun bi ise re ko ba si lori internet a je bi pe ni asiko die si ise na o le ma ba igba mu mo rara opo ni ko mo wi pe ero ibanisoro alagbeka to hun lo to hun fi play game to hun fi sere yi o le ba pa owo wole fohun koda o le so ohun di oloro ni ona to to ero ibanisoro to wa lowo re yen iyen smartphone ha oun na ni ona abayo oun lo le lo lati ma pa owo wole ti irorun yo si de ba iwo na drop shipping business tabi e-trading ti o je ona karakata lori internet oun lele ma mu owo tabua wole fun o yala o mo bi a tin lo computer tabi o ko mo o ka iwe pupo tabi o ko ka pupo rara Pips Arcade Forest Academy yo ran o lowo lati di oloro pelu answer to wa lowo re yen bi okoku baji ilaki ko ile ise Pips Arcade Forex Academy ti se agbekale idanilekan nla kan ni ipinle Eko to je pe lori forex trading ni nibi ti oga agba ile ise Pips Arcade Forex Academy fun ara re ati opo awon oludanilekan miran yo ma fi iriri won ba gbogbo eniyan soro ti opo eniyan yo ti ma bo ninu ogun aini koda ti iwo na yo mo ona abayo kuro ninu ipo ti o wa yi nibi idanileko yi ni o ti ma ko yin bi e ti le ma lo phone to wa lowo yin gangun yen lati ma pa wo pelu irorun bi e ti se le se karakata lori internet yin koda ki e je onise owo tabi onise osu ko di ise yin lowo rara o onise owo bi iya eleja iya alata iye elepo bricklayer mechanic organizer koda o wulo fun awon agbe to je pe won sise agbe ti won ma sowo won ma ta ere oko won to ti je pe yo ma mu owo sabo wole fun won phone ti o wa lowo yin na le ma lo ofe ni idanileko yi ti o sumo si pe ko nilo wi pe e nsanwo iwole rara abi e nsanwo fun idanileko yi a ki dagba si ohun ti a ko mo bi o ba ti mo ona lati lo ero ibanisoro re lati ma pa owo wole o ti je lowo sabo aniyan o Pips Arcade Forex Academy ki se Yahoo nitori ero oko elomiran ni wipe gbogbo ise lori internet ni jibiti bi oko eni badani loju a fi gbari ni iwo na ma bo ni bi idanileko yi ni Sunday ose yi gogon laago meta osan idanileko yi ma waye bo ni idanileko yi ti ma waye ni 73 Allen Avenue Ikeja lo ti ma waye ni ipinle Eko gbogbo eniyan ni idanileko yi wa fun o yala oni ise miran tabi oko ni iyawo ile baale ile omo ile iwe onise owo onise osu okunrin obirin abi iwo ti keko jade ni ile eko to n wa ise ma tumo ma joko tetere o iwo na ma bo lodo wa lati se idanileko yi lofe ni o idanileko nla ni o nitori awon agba oje yo wa nibe lati ma ba yin soro ofe si ni idanileko yi pelu idanileko yi yo waye ni Sunday ose yi gogon laago meta osan koda ofe ni pelu o ko nilo owo iwole tabi owo idanileko lati wa gba aye sile iwo na te yes sori number yi yes ni ko send yes send yes sori number yi 08063422699 lekan si 08063422699 bi o ba le wa si bi idanileko yi a o fi ona ho koda wa tun lo si ile pelu ida 30% yen 30% owo to ma nilo lati bere oko re lesekese oro to ba dani loju ki kose lenu eni idanileko ofe
ti wa tun ri ona abayo lati bere ise lesekese ni Pips Arcade Forex Academy ni won gbe wa o ni 73 Allen Avenue Ikeja ni Ipinle Eko bi o ba fe kopa ninu idanileko yi ti won na fe ku ninu ipo kosi kosi send yes latori phone e send text message yes so the number yi 08063422699 lekan si 08063422699 orire kede bala tetere o oro to ba dale loju ki ko se lenu eni lakoto ara Pips Arcade Forex Academy awon ni won ko re wolu ti won ni ka ku ni po ise ati osi ka wa na do loro kaye ma se sadankata fun wa na ni gboro iwo na dara po mo wa lebe seminar to ma waye Pips Arcade Forex Academy den to fun ni number yen lekan si ko ma ba di pe bi n ba lo ton ko ma dariyan jiyan number yi le ma pe si e send yes si number yi lekan na be ba ti send yes si logon bayi ni o da yin lohun number na re o 08063422699 08063422699 do ba joko to ba gbiyanju wo na ori pe ona ala fun e o ba ti sun o ma so siwaju ni sugbon to ba ti sun o sun tetere niyan o da

ku de asiko ye o gbogbo ti to ngbo mi emi omo yin ore yin sola egbe rongbe ti mo je alase atoludari ile ise Bex Among Communication ile ise to nta ojulowo ero bani soro lori shirishin awon bi Techno Infinix Aite Samsung ati bebe lo amo iyen kan lo gbe wa wa e je fasiko koko dupe lowo gbogbo awon ni bara wa awon to ti ba wa ra orisirisi se phone wa o jaboko fo ni omo na bansi ni abi v40 abi v45 gbogbo awon to ti ba wa ra e se gan e ni mo sare omo e ni nokan to ke tori mi o ehe ati wa gbe tutu kan de o e mo pe ti ba ti daruko mi lekun rere be tutun ti wole wa niyan ati gbe radio solar radio wole solar radio to ni inverter to je pe o da fun gbogbo awon baba mama to ni fe si radio o enikeni to ba ti je po ma gbo radio o wa fe wa gbo radio je pe oni ku ina wa ina si o solar ni radio yi e ki to so ye ti radio yi je ba mi kero ba ni soro ile 090 23 23 4955 Eba ni soro ye eba mi call e o e le so pe eba mi send the radio ye o radio to je solar radio television ji phone mi solar radio yi oni ina marun e ma won bulb energy saver yen meta e fi kon si yara e fi kon si parlor e fi kon si kitchen se wa ri ina meji yoku ki to soro lipa e eba mi tuko ero ba ni soro sile 090 23 23 4955 ero ba ni soro ye wa WhatsApp so ina meji yoku e mo ala ina kon ninu ina marun yi iko je street light e ma won street light to ma mole te pe te ba ton si gbogbo ayika yin a okuku parada ni iyen wa nbe iko tu wa wa lori e to e pe iyen ma ri bi ta o le ri bi 3 km iyen bi na won lode baba mi to ma gbe sori yen ara radio ina lo wa ti o pe o tu wa ni solar panel boya no wa ina si o radio ida fun awon to ba n gbe li igberiko boyo wa libi ti o si na ko de wa won ju ejo elo la npe radio ta so pa yi to le television ji phone tojumo ba ti mo ko kododo ki orunran gidi tojumo ba ti mo television ji phone o to sibe o gbogbo eni ba ti ra solar radio lo ma gba rechargeable table fan lofe 090 23 23 4955 solar radio ta so ro pa yi 55,000 naira bere ni 55,000 naira ni solar radio ta so ro pa yi fun gbogbo eni ti o ba ni fe si a le ba yin mu wa si bi kibi ti e ba wa Ogun state ni Lagos state ni ofe la ma ba yin mu wa amo na won bi kokan le Ogun state te ma ni lati san owo to ba je ma ba yin mu wa te o ni fi se ofe oni solar oni inverter oni bulb marun e le fe wo bo se ri e ba so lori ero ba ni soro yi boya e fe wo lori WhatsApp ni 090 23 23 4955 55,000 naira ni pere o si fun so die die o so ile ise wa wa ni lukurudu Bex Among Communication to wa ni lukurudu lanti keni bosto ni lukurudu te ba nbo lati my 12 Yanoro e ja ni fe bole ni anti keni wa ni te ba koja ogolonto te ba se ja yin bole wo odo wa

0: ni kan play
1: o ti aso la fe
0: ibo obi ni kan play jo
2: se yin le jo ni en ti ro en tefa e wa n da soro ijo
1: ah ero nke lenu e emi ti so kanu ijo ale oni e da yan mo
3: e pele o kilo fa to to mi
4: eh baba eyin na ti so kanu on ti awon eyan so ni pe ofara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
3: baba

0: takuba silẹyin ojo meji kan si dokita re o
1: egbogi dance capsule ti mo so saaju o wa ni chris and chris pharmacy dumota o wa ni gbogbo pharmacy bolute o wa ni mycosin pharmacy sango thermox pharmacy atan chidex idumota roma pharmacy ikorodu o wa ni gbogbo pharmacy ramsgate ati juta pharmacy isheri roundabout dance capsule wa ni awon pharmacy ati chemist to wa ni osode ose ikeja ojo elegba ikorodu ojota ketu ikotun epe daga ipaja ayobo dnc capsule wa ni command isheri apapa fagba iju isaga festac agboju leki aja ojo iyanaba abule egba agbado igbado bariga dnc capsule wa ni ifo ijoko atan owo de di roko agbara ijebu ode ijebu gbo abeokuta ilaro sagamu ibafo dnc capsule wa ni ipokia suru lere ejigbo maryland amuru odofun wafoluko my two ilu ile ise wa nilu eko lo wa ni number 119 ipaja road chisunde bus stop opposite union bank agege nilu eko ero banisoro wa ni 081-033-69-434 lekansi 081-033-69-434 ibikini te batiri bnc capsule eliri massive capsule ati gbera tun haba capsule nbe ile ise temitayo trade medical nigeria limited mo nse bnc capsule massive capsule ati pe gbogbo gbera tun haba capsule jade o wa kaakakiri awon pharmacy ati chemist ladugbo yin ajinde ara yo ma je o
2: eke tesiwaju koko ni mo kokko tari si yin gbe yin ololufe lori papa lolokan ojo kan eje mukundun kundun iroyin gangan nje je mo ojo kefa ninu osu kewa ta wa ninu re awon to nlo soju nigeria ati awon agbabolu won ti lo gunle bayi o nibo ni agunle si o lati idije olore sore pelu orilede russia ti an fe mu kan le lori papa erichal nje je mo nigba ni te gini bisau to ti kabana asero Super Gorilla de Nigeria, Meta Sodu tan, Njajema, Erichale, Honila to Relay de Bissau, Lomote Bale, Sio Relay de Russia, Latin Batati Fiajewa, Tanti Cabana, Tose Wipe, Hati Juana Lobal, Losibe, Guinea Bissau, Haitola Pada Babo, Honi, Itijuki Muni, Comacan, Kamani Lowo, Erichale, Rada Relay de Guinea Bissau, To Wabai, Ibe Lomote Bale, Sio Relay de Russia, Hawape Guguama Balu Bob Loloko Jokan, Otora. Origin oyi kotun oyi kaosi oyi kaise mbaye oni edapo eforijin won ohun ti ma gbon ti je orilede Nigeria ni tamo sugbon afcon 2027 baba bambe re kan osi atunse laya si ti super eagle torilede Nigeria ti o fi ne padanu 2027 afcon tan wo lo kan bayi o olore sore ta fe lo bo orilede Russia gba tan nkan gboro senu re fun orilede Nigeria nitori egbe egbelemu ku owo rogun owo to nderu ba osi owo to nderu ba ipanju egberun omo ga o happy kanuko owo edegberun o le 84 million naira ta ma si 796 million naira ni orilede Nigeria yo gba ni bi fese won se yi o orile ojo kefa e fi sokan ojo kefa osu kewa odun ta wa ninu re yi ni o e je kin se papapa o soki ni o no ki se kaka igborin to gun gboro bi osun okun sokoto ma ruru sugbon soki kokonu re omo odun 37 ta ma si Victor Oxime ojo kesan inu osu kewa ta wa e yo pada sori papa o nigbati Galatasaray bamba kaspasa ti an ba va won odo ma mu won odo kitipa mara won lowo se si ma pe opolopo idije ni UEFA ni Galatasaray ni won dojuko papa julo idije pataki ti o se fisere nigba ti an ba dojuko Barcelona ni ojo ketala osu kewa odun ta wa e te gbagbe be ba gbagbe e je kin ran leti o ma se o iku ma bola je o kolokolo kola adie koja ni waju kolokolo ni loju de kolokolo o tun ko mo re dani bi ki ba se kuko iku to pa kolokolo won bi ya laye adie ato mo re ni ko se kandu ni odu de kolokolo gini bi sa re papa julo kiakia ni mutiu ade poju to n gba arin gbungun Real Madrid tele re oni ki se asin le Victor Osimhen asin be fi fito osime ni o oni ka dara aisi nbe o fito osime ko lo je ka padanu oni ka sira dara lo je ka subu yakata so wo gini bisau gini bisai o ori lo ta ko wa o se asimo e pe eri chale na ti so oni se eri e fese won se

ti nbo ninu osu kokanla atunse opolopo agba bolu lo won paro nitori pe ah won o le aku ki joye le baba re eni ti o to nkan eni ti o to nina to lo fi ya jeje to lo dina dini ajekun ya ni oje e chale ni edakun re chale ni edadakun aji pada ma ade ko to di osu kokanla ojo osu kokanla le ta tun lo lati lo jagbe olubori lati lo sibi dije afcon 2027 oni edakun edakun e forijin awon to wa ni sorry ti orilede nigeria wa nbe awon wo lo wa loke gene bisawo lo wa ni ipo akoko o ami mefa sangiliti ni afi wa ni ipo ni pe ni ipo akoko nigbati ami meta o wa fun orilede nigeria beja madagascar yi ami eyo kan soso pelu tanzania seri awa mejeji bi gene bisawo ati nigeria awa lajo loko ti kiti papapo sugbon edakun edabo a tun gbodo padanu afcon 2027 yi o nigbati isepe ta lase ti o ni foriji ni alabi elete ofe ati eyin to wa ni to te ngbo wa ninu ile ajo mu ajo ajo peke lu oro se looto se looto se ari channel o jebi ni abi awon agba bolu kin to ma lo kin to fi oju opo le e je kin jise yi o yi se ewo ni mo fe je o eyin je je mo e mo opolopo ife so wa po SDA won ma nsoro iyen ijagba ife so wa po ijagba landlord association labi alaga won ade oladiran obasanjo o ma nsoro onisheri kutukutu meje ati yaya adua gidigidi ni ke je ka gba fa awon to nse akoso ere idaraya ati awon ere idaraya luku kin to tesi waju e je kin da omi mi ori to ke adeniji omo bibi inu adeniji kin lo wa nbe iwo ati emi ajo na tan lori papade.

farmer Nigeria iwoliwo ke lu ma wi pe asiwaju ni Bond FM lati ma ka lori papa e je kin so fun ke sere ida ke sere ball nikan nlayan ni posi gbugbe re daraya loloko ejokan e je kin se papa papa lo si bi DJ heavyweight fight nje je mo head hand hati Dana White Dana White in loje sponsor loje pelu Tyson Fury nigbati head hand toje sponsor toje sponsor kun Anthony Joshua se mo pe ojo kokanla osu kejila ni won mu oro yira won o nitori pe o dabi eni pe nkan o se bi nkan ati eje Joshua ati Tyson Fury won ni britiko orile de british lohun ni won tin se ise takuntakun aramakala won mejeji eni to wa joju ka se won ese kan gba ko subu ni heavyweight fight yi won ti mu ojo sugbon boya lojo na o so bo si eje ke nje ti mo mu pelu gani Infantino taare rival kaakiri gbogbo agbaye won o ma ti pe awon ti ajo nse akoso o ni edapon edabo se ri ticket idije 2030 tin bo yi ife yi agbaye eje kata fun awon aladani nitori a kan ri owo gogo e o lo n fe ba won soro ni o ni te ba gba bi pe kata fun aladani o ni e fokan bale o ni ohun ni fi owo jeya rabia o ma ti pa o ti ni ifarapa o gbe gbogbo eyin fans baka ff in ride ninu adua ni ke ma se fun lolokan ojo kan te ba fe ka gbogbo tin bo n kai si yin ti mo tuma re si Yoruba jo Vanguard ni mo ti re mo dupe mo tope da hello wo sporting live gbogbo e mo dupe o eni ta se lori ti o ba dupe bi olosa ko won leru ni gbogbo eyin te nawo si mi lojo bi mi ana mo dupe o ire oni won yin o aso yin ko ni faya o mo si won te ti waju gbogbo e te ba fe se mi ni ajodun ori kadun gbogbo fe gbogbo gift lolokan ojo kan te ba fun mi gbogbo e won gba mo si sadua fun yin eyin na dagba e rowo mu mo dupe lowo baale atawon oba ti a fi kan lase si mi ajoruko bi eni yiban fe te ba fe si awile 08023537478 won kun te ba fe so nipa awile 08023537478 mo dupe o ajodun ogun kadun mi alaafia ni mo fi se alaafia ni fi tọdun ti n bo mo si n reti ebun yin o dabo

0: ti yo si tun lo lalope alakoso tun ro awon aloko ti won gba gbo won koja de ki won wa loju re lapo fi sori ki won wa koje pataki julo lagbogbo ti ise akanse na tin lo lowo lowo oyin yale ta ko ni ju bayi lo tun pade awon kibo alago meji lo so fun iyan papo ope lowo oloti iroyin riders pagbo bilikese epo oruko ti ma ku ola jimi ni ope lase loke ipada si osisin ti ayajo ominira yo tu wa lara pelu ogo oba ese be se nte ti si wa ni le se bon de fe 92.9
1: edumare lodiri ewa fakuko

0: 192.9 FM ti a wa ni 1A Adekunle Faji iwe ni onigbogbo nipile Eko lakoko yi eto ti 30 si te ye ke ma 30 si te an 30 si ohun na ni gbangbadekun eto gbangbadekun no de se ti gbo la sile se bond fm 92.9 e na ti mo to kun eto yi arole niyi oni fade ori toke arole kila wa
1: arole oni fade no de wa eto ti oni apology fe ni body
0: so arole ni oni fade ehun na ni o je atokun eto yi sugbon ni nafani lati ba pade fun ide kan tabi odi bi mi ke olorun ko ba se alekun alaafia ara
1: ami
0: ni oni fade
1: ami
0: gbagbadekun leto eto ni gbagbadekun ile se bond fm 92.9 lo leto gbagbadekun laaro to ni mi mo be en ti ri o she ti ri abe ti ri
1: ki ori oya wa
0: ibi to je ke alaja ma so wi pe awon to ba nsise ilu o ye ka ma fadura ka ma firan won lowo ari fo kan lori ero aye duja to je pe awon agbofiro awon ajo ndle lo je pe won sise won ti won fo owo ofin mu awon obaye je sugbon orisirisi egun ka ma so lori afefe bo se pe to je pe ka ma so odi siyan won so si awon eso alabo yi so ye ko ri be ise ilu na se ko le dani ko ri le da wa orile de wa sugbon ko tun le da si waju ohun la wa ra bi bi yin se awa tori pe won fowo ofin mu wa awa so
1: oro buruku oro alfa shaye pe
0: oro kori be ki won koko je ka ma se fun won awa se fun won so ye kori be fun eso awon eso alabo ibi ti awon eso mo ko to ba fowo ofin mu obirin yi ko ye ko bo nbe ato je ko bo nbe ni
1: ko le bo
0: ko ye ko bo nbe
1: je mo obirin pa to ta lokan ko le ba lo
0: ko jo oni reyin ma ni nkan
1: be
0: ibi ba de si wa ma kasara ni
1: be ni
0: e ni je ko mo po ni royin ni
1: be ni
0: awo moto njo pelu ewo ni moto wa
1: lo
0: ba nso lo ba nso nkan to se fa awon eso alaboju popo lo nso ipo wu gbe lo wa lo si bi kan lo so ye ko je pe nitori pon fe mu wa ta ba se sofin e to wa ni lati duro abi ki lo wi
1: be ni e to be ni ka do ka salaye
0: ta ba ti
1: se nti o da
0: ka ma gbe awon eso labo
1: ka ma gbe kin gbe tujo lale kan kin gbe sare kin soda kana o ye ma bo ga se ko je pe mo ti ni se salagbo ni
0: salagbo ni e ma ko bi e be yen ti e ko won mo won to wa le ta awon eso alabo to nsise won to ko fe fowo ofin mu won to wa gbe won sa
1: won gbe won sare kakiri o de tun fenu so tun se nkan to se e to je nkan amuyogun ni
0: so won ni o ti so won sa wa won ni royin po ra re lori fm e ti ti je ka lo po lowo oja
2: ye bi lo wa ra re ijo fun awon ore ni asara lori to pe

tun lọ lajọ n lọ pe aga re ju ni kukuru Suleiman alayhi salatu wa salam o wa bi balikis wa tagari o se de waju ni soki a ri pe gbogbo awon alujanu injo kaluku na won lo gbe aga balikis wa eleni ma gbe wa laarin seju kan eleni laarin seju mewa eleni ko to dide mbi to joko si eleni ko toju eleni ki to re to gbe te to to ba tule anabi samanu o wa ni han iwo to ja si wi pe kin diju kin si ya nisin ma ba ga yen waju mi iwo ni mo fe olodun de se be fun anabi sulaiman alayhi salatu wassalam la wa alujannu to lo ko sabe re pe ko ma ranse o si gba ga yen de waju e in to soro sni in to le ti o se da kan to le se afe ni olodun ba ro loro re igba ti sulaiman o kan yin waju e looto ti alujannu igbede bo lohun ti sulaiman wa so njo na eni gbogbo national state ati akoka branch wa bisimi lenu wi pe hada ba isti'adha wal basmala olohun ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am wakifuru wa man shakara fa'inna ma yashkuru siya wa man kafara fa'inna rabbi ganiyun kariyam anabi sulaiman ko se ri agaye ni waju e o dada mi fodli rabbi inti mo ti ro pe o se se anu leleyi latodo olohun olohun kan fi so la fun mi ni o da mi lola ni o fe le se mi lore ni li ani o fi sadanwo ni o obi age gbogbo olohun ba se feda adanwo lo fi se imma shakiran imma kafura adanwo be na ni pe bo yo dupe abo ni e anabi sulaiman ni olohun se olai fun mi kin le pa ni o a ashikuru mo ya ma ma lore amu akiforo mo ti e so pe agbara mi ni gbogbo dada ba chief laye ki sagbara o wo olohun ni olohun si fi sadanwo fun o ko le dupe ni olohun wa ni wa man shakara be ba wa dure ti mo se fun yin fa inna ma yashkuru li abusihi ara yin le dupe fun o tore mi igba lodo emi oro ni amo wa ma kafara eni ba lo sai more to wo wi pe ah ise wa la be se ba ni committee e ba la won agbe gbon ye se se de be ki so lohun ise wa ni ah olodun ni fa inna rabbi ge ni yun karimo don le mi olohun oba ibi ti mo da wo sulaiman de manu ni se o me inna rabbi olohun to da mi ge ni yun oba to ni gbogbo nkan tan ni oba ti ki pa nkan kan ki mo tori nkan kan ati nkan o ga lo ni gbogbo e ganiyun in temi n wa lato ni pe gani kan ba n gbaga wa ta ni o ba n gbe wa ta ni o ba n gbe wa ganiyun o ti wa lowo olohun keriyun oba olore si ni o n lo ta mi lore yi o se mi lati yi o mo si raga yen ni waju mi lesekese gbogbo ara odin patapata national ni Lagos state council ni akoka branch ni pataki julo awa mama lo in to se fun wa amo lore awa dupe fun laaro yi ni adajo toba ni o se gbogbo awa imam 18 imams ni won toba n lojo yen ah enikan ko pe enikan kan wo ku danu enikan kan wa in ta wo pe a ma wa a ri se olodun doju tota o doju ta awon elegan awon olote olodun ba wa se adupe lowo baba wa the national president Alhaji Prince Musa Adeniji Kazim SAN FCARB baba the national president e si adupe o o da yin dogwa wa toba ni imams lato do national president atugbebun ah atugbebun lodo national president ko si imam si ogbebun lowo national president injo na bakana Alhaji Wanuruddin AO Okunleye national president adupe lo baba o bakana national missioner ah baba wa baba so fun wa njo na pe baba national baba a sheik imam abdurrahman olariwaju ahmad bani maamu te gba i se wi pe oye kan je oye teyan kan ma iyan gan lasan abi promotion it is not a you challenge ni

0: السلام عليكم arakarabini mo mo po ti won ko ma pe won na ni alaji tabi alaja tin gbero lati se act 2027 sugbon eru nba e nitori omo ile ise to se fokotan pelu ase olorun oba allah irun do ade ni ile ise act in troubles and thought limited be igbese lati troubles and thought limited ni ajo lo ti ile ni lomo ni tori iworun wa dogu pelu oko furufu to daju ile igba fe to rorun bi mecca ati medina oko amule tutu onje to sara lori ati awon olutosana to ni iriri ti e le fokotan foruko sile loni ni ile ise act in troubles and thought limited e kan si ansoru di national secretariat 57 fashoro street suru lere lagos abi e pe wa lori 090-397-5162 anfani wa lati ma so di e act in troubles and thought limited ona to fi ni lokan bale lo si ile mimo
1: troubles and thought la ma ba
2: Alhamdulillah rabbil alamin ori eto zakat wa si jo ansoru din akoka branch won se agbatebe na na wa to ma je ki bi afa ni afani lati pe sori eto mi bere ko tabi meji 08038198409 08038198409 eh gbo ti eti pe oyan wa baba je etin ni mo ta fe fi ton won leti ni ti won se le ni jo ansoru din
3: pẹ̀lú ọmọlọ́dọ̀ ọlọ́run ansaru dini ni akọka ètò tá ń se yìí káàtì ni àwọn kan ló ń yọ saka saka ńlá fi ń sàmù yìí saka ńlá fi ń se programu yìí ẹ̀yin náà saka tí wa ẹ fi owó ránṣẹ́ sí wa ní ansaru dini ní akọka búra ní ti
2: ani awon nikan o le dase afi ke yin ile ke na tun kun won lowo keto na le se se 08038198409 08081984 09 na ni ero pani soro ti

fi ife han baye si awon ti won je arugbo opo lokunrin ati lobirin ni bebe idagbasoke ohun gege bi ara pa igbese sise ayeye igbominira orile ede yi elekerin din laadorin ru e aya alaga ijoba gbedagbasoke arabirin folashare kumayon so di mimo igbese yi ti lo ti bere to si je wipe ojo meta gbako ni won fi se eto ohun ti won yo si pin ounje ati awon ebun fun awon arugbo ati awon ti won je opo okunrin ati lobirin nijoba gbedagbasoke na be lo fi kun rore wi awon ti won fe fun ni ounje won yi ti won le ni igba ni won ti yasoto je wi pe fun ara lara ohun lohun yo lo ma ba won lawon ile won ma fun won ni awon ebun awon ounjije ati awon miran to ti lale lati le derin peke awon arugbo won yi ati awon ti won je opo lokunrin ati lobirin lorile ede yi o so di mimo oni pati gbese ohun ni lati le fi kin isakoso aro ko tun ogbeni ajose peter kumayon leyin ni ti re daju wi pe o ti ke awon eyan ni joba agbegbe dagbasoke ohun bako na lo so di mimo wi pe igbese yi ko seyin aya re ori senator Oluremi Tinubu ati aya gomina ipinle Eko a doctor ibejo kesunwolu o fi kun ro re wi pe itun yo waye fun ojo meta gbako o si tin lo lowo baye go ti o je alaga ijoba ibile badagiri ogbeni babatunde pe ma ti siso loju eto kan yi ti o re oko akero kekeke ta mo si mini bus mewa to ti gbele fun mimu idagbasoke ba igboke igbodo oko ni ijoba ibile badagiri ni bi eto ohun nigba to nsoro ogbeni babatu so de mi mo pe pataki agbe kale eto yi ni o lati fi le ri bi pe lo bi o de ohun irorun fun awon eyan papa julo lawon agbegbe ti ijoba ibile badagiri ti kede wi pe alopopo iyan okada ko gbodo gba o laarin ago mewa lesi ago marun owuro o se ni alaye wi pe awon agbegbe awon iloro awon igberiko to se wi ko nle nde ni won yo ma gbe awon oko won ide ba kan na lo de mimo bi pe lori eye awon ti yan igbimo kan leye ti yo ri si oro egboke gbodo oko ijoba ibile badagiri to si wi pe ogbeni olusegun amusu ni o je alaga re on ni ogbeni babatunde hun pe wa ke si awon toro kan awon to ri jaje lawo lati gbianju se afikun won ba die eti joba ibile badagiri eyi ti o se yi nigba to nsoro alaga igbimo ohun ogbeni olusegun amusu sape juwe eto ohun gege bi eto ti o tubo maye derun fun awon eyan ilu ba kan na ro awon to ri jaje lawujo lati gbianju gbe igbese ti o mu isoke ba eto na ju bo se wa bayi lo ewe eni ti o je adijedu ipo gomina ipinle Eko labiose egbosola progressive congress apc lasiko eto idibo eyi to koja ye dr samuel mawuyan ajose ti se leri bayi yen afikun oko akero mewa lati fi se afikun wa eyi ti joba ibile badagiri eyi ti o gbe kale lati fi le ri wi lilo bibo oko o tun ja garasi ni joba ibile bad lauko eto igbominira odun kerinle iru e solede nigeria eyi ti joba ibile badagiri se lana ode yi nibe ni dr samuel mawuyan ajose lo ti se ileri yi lo si pelu eleyi yo je ki mewa eyi ti ijoba badagiri gbe kale tele pelu mewa eyi ti dr samuel mawuyan ajose se ileri ati kale yi yo je ki gbogbo e ko di ogun iroyin apapo le ngbo lati defem 90.9 ni gbogbo ikeja ni ipinle Eko.

fẹ wa lati orilede Eritrea ohun iroyin fiye wa wi pe anybody ti o wa anybody Ethiopia to wa ni orilede Eritrea ni won ti tipa baye eyi to wa ni Asamari ati wa miran eyin ara agan lo dagba soke lo nitori na saipa yo sesu ka to mi re wa sopin egbo awon koko inu re le kan si eyan kan jade laye ti eyan meta si farapa la koko ijamba oko kan eyi to se nitosi e nipinle eko lati ipinle imo amire wa fi yin wi pe olopa ipinle imo won ti dola emi awon eyan mewa kan ti awon ibonjigbe ni ipinle ohun amire wa fun yin atodo awon egbe awon osise orilede yi wi pe won ti kede bayi wi pe ise lode onikilo olojo meta yo bere loro ni nilo kere amire wa fun yin wi pe orilede Ethiopia ati orile Eritrea ajoso to wa laire won tele o ti bere si ni dogbon tu die die eyi lo pin re won ti tin ti gbo lati le se radio bond fm 9.9 ni gbogbo ikeja ni ipinle eko opo pataki lo wa without fagbo ke badro ti won pere ohun jo lede gesi emi pendo francis boyin lede abinibi sidigba mi ta o tun pade I re edumare lo diri e wa fakuko o

n'oge ahụ. N'ezie, ana m ekelekwa gị ọzọ, mana asị gị, hapụ redio gị na akara 92.9. Ọ bụ na onye ahụ nọ gị na-akọ agbanyebe redio ya, chetara ya na ihe ahụ ọ na-aga ọkụọ ebido n'olu ndị Igbo n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM n'ọkụkwala o, ka o wee nwee ike gbanye redio ya wee na-esonye n'ihe omume nke ụbọchị taa. Kosila dị onye ọma na-ege ntị, anyị ga-agbapụ ya ọsọ, anyị ga-aga n'ihu ịmalite a na-agụrụzi akwụ n'ọkụ ndị fọrọ a na-eghe na nwayọ ngwa ka anyị gaa n'ihu.

Onye onye dọkpụrụ onye nke ọ dọkpụrụ, ọ chọrọ ịnụ ndị nke gbara akwụkwọ na izuụka gara aga. Ana m ekele Chineke n'isi unu, ndị nke ka ya gba echi niile, unu nwee egwu a ịwa nkari ịwa mmari oruo na n'omume. Biko onye m chọrọ ịnụ nke ọ chọrọ ịnụ jee nụ. Onye anụkatakwara si na ọlụzi ebe ahụ ka ọ kakwa mma ịnụkatara si ịlụzi. Ya mere ịchọ ịlụ, ịchọ ịga aga, leruo n'anya nke ọma ka ụbọchị ohie ghara ịpụta echi, wee sị akarịzi m alụzi m wee na-apịachi ya n'oge ọghere ma nke ụbọchị taa. Na-asị ya dịrị gị mmanya ọma na-ege ntị gwa ọkụ elekere mbụ, ị ga-anụrụ akụkọ ụwa ka ị gaa n'ihu.

0: omen igbo
1: ọma na-eme
0: otu nwaanyị ga-abụrụ onye isi ala n'obodo a otu
1: nwaanyị
0: ga-abụrụ onye isi ala
1: ịma na ọ kwadoo gị egbu
0: ọrụ ime ọtọ akaghị sabata n'oge omen igbo na bond fm 92.9 ka anyị mee ya ka esi eme ya ka o wee dị ka ife a na-eme
1: omen igbo
0: nke
1: ọma mmepe
0: a n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 ee onwe ka anyị si wee wụbata onwe ka esi onwe fụ ka esi gbaa ajọ ọsọ fụ esi wee gbaa anụ ajọ egbe ọ gbaa ajọ ọsọ ee onye ka anyị ji wụbata etu ahụ esi wụbata mana m nweghị ụra mere anya Nnamdi Ezekwebe aha m omenigbo nke ụbọchị Friday ahịa nkwọ abalị abụọ ka ọ bụ n'ọnwa Ọktoba afọ 2026 Naịjirịa agbaala 66 na otu abalị n'otu ụbọchị ehe ọ dị mma eji m akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Ọkwa ya ka nna m ọ na-amasịkwa m ị na-akụ maka opi a bụ opi na-ewu ewu ugbo okporo igwe ruo ha n'ana ya ruo ha n'ebe ọgbọ na ya eruola aha m bụ Godwin Ijeomanta ogwo otu onye ahịa na-enwere kwanu shere mana olileanya dị ọ masịrị gị olileanya dị eji m akwụkwọ akụkọ The Guardian The Nation na akwụkwọ akụkọ The Punch ka m gee ntị nke ọma ka nụrụ ya bụ akụkọ n'uju
0: adị mma otu ọbụla Naịjirịa agbaala 66 a ga-ama ihe a ga-eme ọsọ ahịa ga ọ dị mma nye akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune maka okwu onye isi ala gwara ndị ala anyị okpotokpo oyibo niile ọsọrọ ndị ala anyị na mmemme ncheta agbamafọ 66 Naịjirịa ndị ndu n'ọtụtụ iche iche amaala Tinubu aka n'ihu maka ozi ụbọchị ncheta nwere onwe gụpụtara Naịjirịa naanị nkwa nkwa jupụtara n'ime ebe aha na ihe niile aha ọ na-agụrụ ụmụafọ Naịjirịa Atiku na-ekwu nke a ihe ahụ ọ gụpụtara na-egosi na Naịjirịa nwere nsogbu dị ka o siri metụta ndị ndu onye na-ekwu nke a obi na-ekwu otu kan na otu pfm tikuru gọọmenti etiti ka ọ bụ nsogbu nchekwa dị na Naịjirịa makara nwaanyị a gwara ya si ofe dị ụtọ ọ na-eme ihu ele na ele osichaa ọ ga-esuru nụ n'ala ọkwa n'otu afere ofe ahụ ka ọ ga-esuru ọchịchị Tinubu dịka dibịa bekee dubara onye ọrịa n'ogo nke anọ nke ọrịa kansa ya bụ steji 4 kansa onye na-ekwu nke a ọ dịle mmomodu ka o siri ọnụ dapụta ya fiaba n'ibe nke iri abụọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: A ka m na-egbu ya wee na-aga maka na ụzọ adịghịzi maka na onye na-afụgoro ụzọ na-abụ ya agakọta ugbu a ọ na-eti ụzọ dịkwa n'ebe a ya na-aga ọ dị mma dịka akwụkwọ akụkọ The Guardian si kọwa nke ya atiku na-eti mkpu si o tiri aka n'obi si ọ mụwa ga-akwụsị magomago a niile a na-eme gbasara nrụrụ aka a niile a na-eme ma ọ bụrụ na achọghị ịhọpụta mmadụ n'ọkwa ọchịchị si na ha ga-agba mbọ wee mee ka ndị otu ọrụ INEC bụrụ ndị kwuru onwe ha ma ọ bụrụ na achọọ ịhọpụta ọkwa ọchịchị nke a bụ n'ibe nke atọ ka ị ga-agụta ya bụ akụkọ na akwụkwọ akụkọ The Guardian.
0: Maka ihe isi ike ndị mmadụ na-agabiga ọgachasị ndị ọrụ otu a ekwo na ihu na-akpọchasị ndị ọrụ nkọ Godwin amakwa ma agwata nwaanyị Anambra si n'ifeaikwu na ya nọkwa ifeaikwu ndị ọrụ bekee n'okpuru gọọmenti etiti n'okpuru gọọmenti steeti na nke okpuru ọchịchị ime obodo na ha na-adị njikere ịmalite abụba ọrụ taa ababa ọrụ ịdọ aka na ntị na abụba ọrụ nke nkwụsị izu ụka onwekwa ka o si daa m na ntị mana abụba ọrụ bụ abụba ọrụ ewo ndị ọrụ na-akatọ otu onye isi ala Tinubu si wee dobe ahụ n'ụdị ya na ya ghọta dị ihe a ndị ala anyị na-agabiga ọ dị egwu ọkwado onye ọrịa na-ebe ka ọ ha ya agbata obi asị na ọ na-ebechisi ha ntị ọ na ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Ọ dị mma ka m gụọ nke asị na akwụkwọ akụkọ The Nation dịka otu anyị na-aga n'iru ugbu a ọ si n'ime ọchịchị Tinubu nọ ugbu a na-enwere akụkụ ala anyị dị iche iche na agaghị enweta ọkụ latrik ọ na-enwu gbanyụọ mgbe ọbụla itinyere ya ọ na-egbu gbanyụọ ọ dị mma nke a bụ nke na-ewu na ya bụ akwụkwọ akụkọ akụkọ The Nation ebe ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ bụ n'ibe nke mbụ ka ọ malitere
2: enokpudoboya na akwakọ the nation
0: arima petron gwara tinubu si tutekwa ụlọ ọrụ nsicha mmanụ ndị ahụ enwere n'ala anyị n'ọrụ atụtụ ọnwa Januari, ya bụ tupu ọnwa Januari afọ 2027. Otu ahụ kwuru na nke a ga-enye aka budata ego mmanụ petrol ọmaka okwu ọma enweghị ụsa ọnibe nke ise n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Ka ga na-ekwukwa ofu ihe akwa ka nke a na-ekwu mana obere nke a si na ndị steeti dịgasị iche iche n'ala anyị jụrụ itinye ọrụ onyeisi ala kwuru nyere ha na itinye n'ọrụ dịka ebenata ọnụ mmanụ ụgbọala na imekwa ka ego eji agba ụgbọala wee dị mfe. Nke a bụ dịka esi wee jụ ime ya bụ ihe onyeisi ala kwuru na ya bụ akwụkwọ akọ. Ọ dị mma, nke a bụ ihe dịrị gị ma ọ bụrụ na ịbanye na ya bụ akwụkwọ akọ dị punch gị ịkwụda ya nke ọma. Malite n'ibe nke mbụ ruo n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akọ dị punch.
0: Ịkakwa bụrụ na okpotokpo oyibo onye isi ala ji wee zie ha ozi aha enwecha ha anya etu ekwuru na anyị atapị iwu ala anyị tapịa ya n'asụsụ ala anyị dị iche iche. Ikekwa na mgbe ụfọdụ onye isi ala zichaa ihe ha agbarikwuoro ha ya n'azụzụ ha dị iche iche ka mma ma ọ ga-edo ha
1: aga.
0: Ihe kpatara anyị ji wee na-agba mbọ ka e nwee ọnọdụ dị mma maka ndị uwe ojii n'ala anyị, IGP na-ekwu nke a, ya na gọọmenti steeti Lagos na-ekwu nke a, maka na ọ dịrị nja mma, ọ dịrị onye na-egbu nja. Ọ n'ibe nke iri abụọ na isii na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Nke a gasịa, nke a gaa, maka nke a kwuru na akwụkwọ The Guardian na-akọwa na ndị omekome, ya bụ ndị ajị egbe aga, ma n'ime ọhịa, ma n'okporo ụzọ, bụ ndị jere na ebe obibi ndị agha ala anyị nọ wee jee gbuo ndị agha. Ọtụtụ ndị agha bukwe ndị Forest Guard n'otu aka ahụ, na ihe niile bụ ihe mere na steeti Adamawa na mgbagwugwu ala anyị. N'ibe nke iri atọ ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ na akwụkwọ akọ dị Guardian. Ọkwa mmadụ nwee ogodo iwu na-ata.
0: Ọ dịkwa njọ. Obiko ndị mmadụ n'elu dịka ndị ntọrịtọrọ ndị ji otu afọ efe ala nna anyị na steeti Imo. Hei, eriri adịghịkwa ọkụkọ mma n'olu. Ezinụlọ ndị ahụ a tọrọ ndị nke ha na-akpọ ganigani n'Ibadan dịka ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa kwuru na ha napụtara ụgbọala bọs abụọ na mmadụ iri n'ime ndị ahụ a tọrọ atọrọ. Asịba ọchịchị ya gbarakwa aka. Ọ n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Chineke mekwere ala anyị ebere dịka ebere, ndị na-aza ebere atagbuola onwe ha n'ahụhụ maka afọ ha ka a na-akpọzi mgbe niile ebere ebere ebere. Nke a bụ maka ala anyị bụ Naijiria dịka akwụkwọ punch si wee dee ya. Naijiria gbara afọ 66. Gọọmenti ndị ji ọkwa gọvanọ steeti dịgasị iche iche na-ekpe ekpere udo, ọganihu na ihe ọma dịgasị iche iche, ọtụmadụ nke ihe ọtụtụ n'ọnụ dị n'ala anyị ugbu a nọ nke a bụ nke na-enye nsogbu. Ọ dị mma nke a gbasara gị ma ọ bụrụ na ị ga-agụ ya bụ akwụkwọ dị punch malite n'ibe nke abụọ ma ruo na nke atọ.
0: Dịka onyeisi ala gụpụtara ụnyaahụ sị na oge eruola mgbe a ga na-enwezi agamnihu na-enwe ịga n'ihu n'ala anyị prosperity. Otu kan wee gwa onyeisi ala sị na agamnihu ọbụla nke na-erughị n'ime ụlọ ndị ala anyị na-emetụghị ụmụafọ Naijiria na ahụ ha, nke ha abanyeghị n'ime ụlọ ndị ala anyị n'ozughị oke. Ọ na-abụkwa n'ochi edibia chụọ àjà dịka enyere ya ndị mmụọ n'ọnụ. N'ibe nke asatọ na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Akwụkwọ The Nation dekwere ya bụ akụkọ otu aka ma na-akọwa ebe a na onyeisi ala o kwere ala anyị nkwa akụnụba na ejigbote ihe nriju afọ ma ọ bụrụ na m ga-amalite rie nke m ugbu a. N'ibe nke ise ka ya bụ akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ The Nation, ma ọ bụrụ na ị gụọ ya gụdaa ya nke ọma, ị mara ka ị ga-esi nweta oke nke gị.
0: Ihe kpatara ndị ala anyị ji akpọgide ngalaba ọrụ ikpe n'obe, ya bụ ma ndị ọka ikpe ma ndị ọka iwu, mgbe ọbụla ndị ala anyị a na-akwu okwu dị wara aga banyere ha, ọ ya dudu na-ekwu nke a. Gịnị ka ị sịkwanụ ka m kwuo? Otonye siri tupuru, esetu ha na-achu ya afa, ani ibe nke ire n'itolu na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Ka nke si emekwa ọbụkwa ọnọdụ ihe ọzọ bụ ihe batara ugbu a na akwụkwọ akụkọ The Punch, dịka ndị otu ndọrọndọrọ NDC eji wee kwụsị ha, ndị uwe ojii ji wee kwụsị ha ime iji gbasa ozi gbasara ịchụ nta vootu nke ha na-akwadobe na steeti ahụ, mana nke ahụ edepụtara ya na ya bụ akwụkwọ akụkọ a. N'ibe nke asaa ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ gbasara ka esi wee kwụsị ndị otu ndọrọndọrọ NDC maka ịchụ nta vootu.
0: Ihe karịrị ndị ntorobịa nde itoolu na ụma atọ debere aha ha dịka ndị ọhụrụ ga-eso tụọ vootu n'afọ 2027. Ọ ụlọ ọrụ INEC na-ekwu nke a, ha na-aga n'ubi ji
2: n'aka.
0: Ọ n'ibe nke 21 na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Ọ dị mma, ụka akwụkwọ nke a na akwụkwọ akụkọ nke a na-agakwa ahụtụbekwe m. Ọ bụrụ dị Nnamdi Ezekoye, ọ gụkwara na nke ya sị na ya mụrụkwa mgbe a na-ebido abụbu ọrụ na ngwụcha izu ụka, dịka otu ndị ọrụ si na amalitere ibido abụbu ọrụ nke ga-ewuo abalị atọ zuru oke, nke bụ ịdọ nke ịdọ aka na ntị ịdọ aka na ntị ka dọọ ya taata, dọọ ya echi niile bụ ụbọchị ụka, eruzie ụbọchị Mọnde ka anyị kpughezie ụzọ. Ọ dị mma, n'ibe nke ịtọ ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ na akwụkwọ akụkọ The Guardian. Ewuo afụtụbekwe m.
0: Aha mahadum 29 na Naịjirịa apụtala n'aha mahadum ndị kacha mma n'ụwa dịka ụlọọrụ Times 2027 World University Rankings si edekọta ya. Ọ maka ka onye si agba ka aka si akụrụ ya. Ọ n'ibe nke 27 na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Ọ dị mma, ụka akwụkwọ nke a si akọwa akwụkwọ The Guardian na-akọwa na ndị agha ala anyị na-ekozi ume, ekozi ume, ha na-ejezi ka ndị ha na-ejezi ka odogwu odogwu ka ha na-agazi ugbu a, n'ihi na etinyela ha ego ruru pasentị 80 n'ụgwọ ọnwa ha, ya bụ ha ji aga dịka ọgwụ ọnwa opekata mpe ha. Nke a bụ na o meela ka ihe isi ike nke ha belata, nke anyị wee na-arị arị. Ọ dị mma, nke a bụ n'ibe nke atọ ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ na akwụkwọ akụkọ The Guardian.
0: A na-akọrọ onye mba, ọ na-agba n'aka. Ụlọ ọrụ Dangote Foundation si na o nwere ihe ya ga-emere ụmụakwụkwọ, ya bụ ụmụakwụkwọ ndị nke ga-azụrụ oke a ụlọ ọrụ Dangote wepụtara na nwata akwụkwọ ọbụla zuru iri na-aga enye ya iri n'efu, ya ọ bụrụzie oke 20 maka nwata akwụkwọ. Ọ makakwa a sị na uru dị n'isi azụ, ọ bụrụ mbọ gị bụ nwata akwụkwọ were ohere mere ihe. N'ibe nke iri na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Na-aga n'obi ka ji na-aka ka esi ekwu ya na mbụ tụ akwa ka ndị na-esoghọ ndị na gọọmenti na-achị ugbu a na-amaghị aka n'iru na-asị kedu maka akụnụba a na-ekwu maka ya, ebee ka a sị na akụnụba a si ebe ọ bụ na enwere akụnụba dị n'akpa gị na nke mụnwa, enwere ego dị n'akpa gị na nke ị na-asị na ala anyị bụ Naịjirịa na-enweta nnukwu akụnụba. Nke a bụ ndị otu ndọrọndọrọ na-abụghị nke nọ n'ọchịchị ugbu a bụ ndị na-ekwu nke a. N'ibe nke isii ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ na akwụkwọ akụkọ The Guardian nke edere abụ akụkọ.
0: A dị mma, ka anyị pịachibezi omerigbo nke taa n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Otu ekwu bọọsụ Parigos ga-enweta ego dị $800,831 naira maka ịgba bọọlụ enyi na enyi ga-adị n'etiti otu egwu bọọlụ Super Eagles na otu egwu bọọlụ mba Russia. Maka Godwin, Godwin, ọ bụrụ na mgbe a ị nọ n'ime obodo na ịgbabara bọọlụ a gbatị ya ihe,
1: akwasị m bịa kwuo okwu na redio na nkwuo okwu na redio na a ga na-akwụsị m nnukwu ụgwọ.
0: Ewo, ya ka iji hapụzie bọọlụ mgbe ị ga-alaghachi azụ n'ụlọ ọnụ bọọlụ ahụ. Akụkọ agụpụta ugbu a ga ọ dị n'akwụkwọ akụkọ Vanguard, ọ n'ibe nke 32. Otu a ka a ga-esi ewere ya na nketa n'oge Menigbo na Bond FM 92.9. Ekele m aṅụrị ka ụzọ m efu na maka ịkpara anya aka n'igwe na nketa mee ka olu anyị dapụta nke ọma.

To madalla masu sauraro tare da sallama assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku daga nan sashin Hausa na gidan radio Bon FM akan meters 92.9 da mu karba aiki hannun abokan aikin mu ta bangaren Ibo ta nan Aurika sai ce Aurika a gaida gida za ku mu fara gabatar muku ne da shirye-shiryen mu daki daya kamar da muka saba a wannan rana ta Juma'a inda kamar da ku sani dai mukan faro ne da shirin kukan kuciya idan Allah ya ba mu iko idan kuma aka san haka sai ku biyo mu sannu a hankali domin jin abin da muka tarar muku da shi a wannan rana ta Juma'a da fatan kuma ayin sallar Juma'a lafiya Allah ya karbi badun mu ne muku fatan alheri a ko ina kuke masu sauraron mu sannun ku da hakuri da kuma jimirin kasancewa tare da mu duba da yanayin fadi tashi da ake tai to Allah ya sa mu dace kamar da na shaida muku dai idan mun samu iko za ku ji mun fara da shirin kukan kuciya idan kuma na'ura ta halinta sai ku gafarce mu ku biyo mu da wato jin abubuwan da muka tadar a yau da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu ga Hamisu Breaker

To madalla masu aro da fata na jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa na Gidan Bone FM kan mita 22.9 da misalin karfe 3 za ku ji mu dauke da shirin mu na gaba wato wa'azin masallaci da fatan za a gafarce mu rafshin ka muku wato shirin ku kan kurciya mu ba san mu bane

0: Jama'a barkada juma'a da saduwa a nan shirin na wa'azin musulunci tare da Sheikh Bazullah Sheikh Nasir Kabara inda zai mana karatu daga littafin Abu Dawud godiya ga Alhaji Shehu Yaro Abdulkarim Jimo garkon Kadiriyya na Afirka akarmukallah bismillah
1: ashrafil mursalin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن والاهم بإحسان واستنى بسنته واستهدى بهديه إلى يوم الدين وبعد
2: سبحان الله أنبا قرآن بسر هذه اسم الصبح مالميني na tabi'ai suka ga cewa lallai annaba su zama ma'asumai dan in ba a ba su kariya ta isma ba to sakon su zai zama abin tuhuma magangan su za su zama abin zargi wata ran za a tunanin wala Allah sun faɗi ba daidai ba ko san zuciya ko wani abu makamancin haka sai aka ce sai an kubutar da su gaburan dukkan wannan ba a wani hadisi aka faɗa ba a wata aya aka faɗa ba malamai ne suka gano tsabtace alqur'ani da sakon manzanni ba zai tabbata ba sai ta hanyar ne ba wa manzannin nan cikakkiyar kariya ita ce isma an fahimta ai ya gato shine mu muke cewa annaba ma'asumai ne a komai su kuma sarafa suke cewa a ma'asumai ne a cikin iyasa ko ko ba haka muke da su ba to shine abin da yake faruwa na'am
3: idan qama al-imam fi rak'atayn
2: manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan liman ya miƙe daga rak'o'i guda biyu
3: in zakara qabla an yastawi qa'iman
2: in ya miƙe daga rak'o'i guda biyu shine da yi ne ba kaga da yi zaman tayya ba to in ya miƙe bai yi zaman tahiyya ba ya zama yayi ne
3: inda kana kaula an yastawi qa'iman
2: in ya tuna cewa bai zaman tahiyya ba tun kafin ya gama zama ya miƙe a daidaice
3: wal yajlis
2: to ya koma ya zauna
3: fa in yastawi qa'iman
2: in kuwa ya daidaita a tsaye in da bai gama daidaito a tsaye ba ya tuno bai zaman tahiyya na ɗaya ba to ya koma ya zauna in kuwa istawa qa'iman ya daidaita a tsaye ne to me zai yi
3: wala yajlis
2: to kar ya zauna ya zance da miƙe wasa shine abin da malam yazo yayi malam ya tafi ya gaba miƙewa Allah ne subhanallahi yace ina ganin ku manyan mutsayyai a bayana ina daukan kowanne mutsayyi ne a cikin ku ashe ibnu ashir din nan ma ba ku karanta ba kenan in tafi zuwa wajibi ku da ni zuwa abin da ba rukuni ba in tafi zuwa farilla ku da ni zuwa abin da ba farilla ba malam yayi magana da yaren malika da suka ce wato zaman tayya da yin addu'a tayya ba wajibi bane kaga haka malika suka tafi da su dawa shafi'awa dawa da hanafawa wanda suka ce farilla ne su ne hanbalawa da zahirawa haka ne ko ba zuwa kai karatun da ku bane to kaga ya koma su sun tafi zuwa kallon da malam ya ce abubuwan nan farilla ne malam shi ya kalle shi a farilla yana cewa dan me za a dawo da shi ya tafi aikata tsayawa karanta fatiha da tsayawa dan karatun fatihan farilla ne amma zaman tayya ba farilla bane tun daga shi ana iya gyara su gane sujjada ashe ba farilla bane ba ke to saboda haka sai malam shi ya dawo kawai ya ce zan koma in samu ku ibnu ashir in an idan da zikiri ran juma'a ba magariba a maimakon in dinga zama da ku na dauka mu shaidai ne to nan an ce in dai ya so mu miƙewa in bai gama tsayawa ba to fa anan rijimar za ta zo ko ba haka bane anan za a samu sabanin mazhabobi ne daidai ne idarin bai gama tsayawa ba mu da dai mu idarin ya so mu tsayawa haka ne to anan ne in muka ce zamu shiga to gashi duhu yayi kuma injin ma ya dauke saboda haka in Allah ya kai mu mako mai zuwa to kawai zamu shiga kai tsaye zuwa menene zuwa fikin wannan hadisi da muka biya saboda fikin nasa ina ga an ba zai tsawo ba bari mu shige shi ka gama hadisin
3: wasjudu sarai ya daidaita a tsaye to kai ya zo na
2: wasjudu sarai ta yi sawu sai ya tsaya ya kammala sallah ya idan da sallah sai ya sujjadodi guda biyu sujjadodin mantuwa to in kuma ya koma ya zauna akwai sujjadodi a kansa
3: babu aka hadisi ya faɗa
2: idan ya soma miƙewa ya tuna cewa bai tayya ba to me aka ce sai ya koma ya zauna ya tayya kaga babu ya a kansa sujjadodi in ko ya gaba miƙewa ya tuna a zanda ya tuna din ya gaba miƙewa to sai aka ce ya koma ne aka ce ya ci gaba da sallah idan ya idan ya sallah sai ya ne sujjadoji guda biyu amma ba a faɗa kalar su ba haka ne to shine suka ce wannan hadisin wato ibn majah ya ruwaito cewa fi annal musalli idza taraka tashahhud al-awwala wal julus lahu wa raja'a ilayhi ma lam yastaqil qa'iman abin da ya ruwaito kenan dai mutun ya zaman can ya na farko to lallai zai dawo zuwa gare shi in dai bai tsaya a tsaye ba fa in istaqalla qa'iman arwaya ibn majah in kuwa ya tsaya a tsaye lam yarji wasa je sai da tayi sawi ba zai dawo ba in dai ya gama tsayawa sai ya sujjada sujudodi guda biyu na mantuwa wabihi qala al-jumhur wannan tace magana kunzumi in dai ya gama miƙiya ba zai dawo ba in ba bai gama miƙiya ba to sai ya koma haka ne ومنهم الحنفية والشافعية da shafi'awa da hanafawa sun ce kawai in ya gama miƙiya ba zai dawo ba in kuma bai miƙe ba ya koma zona washafi'iyya wal hanafiyya fa in ada shafi'awa da hanafawa suka ce idan ya gama miƙewa da ya tuna kuma sai ya dawo ya zauna to me ya hukunci haka din ya gama miƙewa sai ya tuna sai ya dawo ya zauna to me ya hukunci haka suka ce bada an istaqalla qa'iman fasadat salatu sallar sa ta lalace gaba tunda annabi ya hana dawowa ko ba haka ba in dai ka gama miƙewa annan annabi ya hana dawowa to in ka dawo ka lalata sallarka su waye suka faɗa haka dawa kuma hanafawa da shafi'awa haka suka faɗa fasadat salatu ala sahihi inda shafi'iyya a bisa mafi ingancin magana a shafi'iyya ta lalace a mafi rashin inganci ko wata lalace ba wa ala sahihi inda hanafiyya haka suma a mafi ingancin magana a hanafiyya suma ta lalace a mafi wanda ko ba sahihi ba ta lalace ba wa qalan nawawi yace hadha huwa mazhabu wannan shine mazhabi in dai mutum ya miƙe ya dawo inji nawawi yace a shafi'iyya sallar ta lalace wa bihi qala al jamhur kun zumin shafi'awa yace akan haka suka yanke mata fiyarsu wa dalilinsu hadithul mugirah bin shu'ba wannan hadisin na mugira dan shu'ba fa in ada muta'ammidan in ya dawo yana sane bayan ya san an hana dawowa aliman bi tahrimi ya dawo bayan ya san an haramta dawowa bayan an gama miƙewa badal salatu sallar sa ta lalace wa in lam yantasib qa'iman ada amma in bai tsaya ya tsaya a miƙe ba to sai ya dawo wannan shine matafiyar shafi'iyya shine matafiyar hanafiyya wa fi sujudi sawi aulani amma a wajen sujjada ta mantuwa ko magana biyu ce mafi ingancinta a wajen mafi yawancin malaman shafi'iyya ba zai yi sujjada ta mantuwa ba amma mallan kafal da waɗansu jama'a suka ce idan mutane insara ilal iyani a ƙarƙashin murhu idan mutum ya zama ya tafi ya fi kusa da miƙewa ila al-uqudi ya zama ya fi kusa da miƙewa akan dawowa to summa ada sannan ya dawo bayan ya fi dab da miƙewa akan dawowa sannan ya dawo sajada to sai yayi sujjada in dai har ya kusa gama miƙewa ya dawo to sai yayi sujjada wa in kana ila al-uqudi a karabu in ko da wasa miƙewa ya fi kusa izuwa zama bai fi kusa izuwa miƙewa ba aw istawat nasbatuhuma ko ya kai matsayin da wato tsakaninsa da sama da tsakaninsa da zama daidai da daidai to wannan ba zai sujjada a wajen waɗannan malaman a wajen mallan kafal da wasu malaman idan ya fi kusa izuwa tsayawa to zai sujjada idan ya fi kusa izuwa zama ba zai sujjada ba in ya zama katsaki daidai da tsakanin ya zama a tsaye da ya zama a zaune to nan ma ba zai sujjada ba hanabila suka ce in ya tsaya a tsaye amma bai soma karatu ba sai dawo ya zauna ka'ada ruju'ahul ula ka'ada ruju'ahul aula in dai bai tsaya din bai soma karatu ba to ya dawo ya zauna aula shine mafi dacewa hanbaliya da mai suke ruku zan yi wannan hadisin ma ko Ahmad bai san shi ba ko bai taba ganin sa ba kiyar to in dai baka soma karatu ba yake sai ka dawo ka zauna kayan gwamna kiyasin waɗancan da suka kiyasta kamar wanda ya tafi tuban nan na hadisin can dogo in ya fi kusa zuwa ƙasar tuba da ƙasar saƙo ko to kaga wanda sai suka ce in ya fi kusa zuwa tsawa ko ya fi kusa zuwa zawa kaga wannan kiyasin ai yayi kyau kuma shine mafi daidai da hankali amma sai hanbala yake ce in dai har ma ga wani kaura in dai bai so makaratun fatiha to kawai ya dawo ya zo na yafi masa wa inna ma jazar ju'u li anna wala min tabis bi rukunin maqsuri ai saboda wai bai gama cudanya da wani rukuni cikakke ba me rukuni cikakke ai tsaiwa ba a tsaiwan ne a wajen su sai dan karatu to ai bai hada da karatu ba saboda haka bai gama hada rukunai ba da haka zai iya dawo wa alayhi sujudu sawi lidhalika kulli lidhalika kulli to amma zai yi sujjada ta wato tarab kalwa malikiya tace yarji in ya soma miƙewa zuwa raka'a ta uku zaman ta ya bato zai dawo malam ni fariqul arba yadayhi wa rukbatayhi inda tafukan hannayensa guda biyu da gwiwoyinsu basu bar ƙasa ba idan tafukan hannunka suka bar ƙasa amma gwiwoyin basu bar ƙasa ba zaka zauna idan gwiwoyinka suka bar ƙasa kai irin tashin malikiya har gwiwoyinka suka bar ƙasa hannayenka suna ƙasa zaka koma inda sai an hada dubiyon ko idan kuma kai tashin raƙumi irin na ƴan hanafiya hannayenka suka bar ƙasa gwiwoyinka basu bar ƙasa ba tashin ƴan hanafiya to shi ma zaka yi zaka koma amma in dubiyon suka bar ƙasa wannan kiyasin shine na biyu daga kiyasin waɗancan mutanen ko ko ba haka bane to kai sai ku kiyasta da hadisi da wancan ra'ayin na wancan mutanen kawai in ko da gwiwarka da hannayenka sun bar ƙasa sai ka kiyasta izuwa tsayuwa ka fi kusa ko izuwa zama ka fi kusa ba ruwanka da barin tafuka da gwiwoyi a'a ka ga tsayin tudunka in ka auna tudunka ya fi izuwa tsayuwa ko ya fi izuwa zama to wannan shi ne ikhlas ijtihadi sakan kiras ijtihadi shi ne namu na malikiya ko ba haka ba ne idan hannayenka da gwiwoyinka ba su bar ƙasa ba sai ka dawo in ba sun bar ƙasa to shi kenan ba zai dawo ba fa in raja'a wa in faliqa al-arba bima zikira fala yarji'u fa in raja'a fa fi budlani salati khilafu in kuma gwiwarsa da tafukansa sun bar ƙasa to a cikin a ce kuma ya dawo to akwai maganganu a wajen lalacewar sallarsa bacin sallarsa in ya dawo din to akwai sabanin muka a cikin lalacewar sallarsa in ya dawo a wajen waɗancan in dai ka dawo sallar ka ta lalace amma a hanbaliya su ka dawo din ma shine aula to a malikiya in ka dawo to akan maganar lalacewar sallar ka akwai sabanin muka wa rajihu adamul butlani amma abin da yake a gurin dawowa shine rashin lalacewar sallar walau raja'a ba'da an istaqalla walau raja'a ba'da an istaqalla da ya dawo bayan ya tsaya a tsaye ma walau qara'a ba'al fatiha ko da ya karanta shashin fatiha ma sama da ambaliyan in ya dawo a wani kauri na biyu na malikiya sallarsa tana nan bata lalace ba ko da ya soma karatun shashin fatiha a wani kaurin kuma yana dawowa ta lalace amma a mafi rinjayen mafi inganci shine bata lalace ba ko da da ya tsaya din ma ya soma karatu in ya dawo bata lalace ba amma ba haka ake so ba amma da ya dawo din da bata lalace amma ba haka ake so ba an gane ai ko da ka soma karatu kuwa ka ga annabi maliki ya zo sabon shiga wannan yana ganin da gwiwoyi da tafuka su tsaka ce ai an ce ko ka soma karatu a tsaye ma zaka iya dawo sallar bata lalace ba amma ba haka aka so ba shine magana ta biyu ko ba haka bane amma wannan duk hukuncin da muka faɗa akan haƙƙin liman an gane ko da mai sallah shi kadai amma shi ne bin liman falau tarika tashahhud nasiya suka ce ba zai manta da yi addu'a zaman ta ya bai manta wajalasa imamuhu wajaba alaihi ruju an fahimta falau tarika tashahhud nasiya wajalasa imamuhu wajaba alaihi ruju'u mutlaqan li mutaba'ati imamihi an gane ko da liman din shi zai koma to kai ma mu dole ne ka koma ka bi liman din naka kaga a malikiya an ce in dai gwiwoyin liman da gwiwoyin masallaci da tafukansa suka bar ƙasa to ba zai dawo ba ko sai dai an ce amma dawo ba ta warware sallah haka dai amma an ce kar ya dawo to sai aka ce to in limamin da kake bi shi sai ya dawo din to a wannan kai kuma baka da zaɓi dole ka bi liman din shi ma mu kenan wannan hukuncin na mutum ba zai dawo ban da bamu mai sallah shi kadai da liman amma ma mu da yake bin liman in liman din da dawo ba shi kenan amma in ya dawo kai ma dole ka dawo ko da tabukan naka da gwiwoyin naka sun bar ƙasa an gane ai Hanafiya da Hanbaliya su ma wannan ne ra'ayinsu, haka su ma Shafi'iyya wannan ne ra'ayinsu. Abu Dawud yake cewa laysa fi kitabi an jabiru al-ju'ufi illa hadhal hadith, wa yana son ya tahallusi ya tsara kansa yace to shi fa a littafinsa bai kawo hadisin jabiru al-ju'ufi ba idan ba iya wannan hadisin ba, inji Abu Dawud. An gane ko shi wannan hadisin wane ne ya fitar da shi? Ahmad da Ibn Majah da Baihaqi da Tahawi da Daruqutni duk gaba ɗayan su kuma waɗannan ta hanyar jabiru al-ju'ufi suka sami hadisin. Saboda haka hadisi gaba ɗayan ruwayar waye jabiru al-ju'ufi ne nufin jabiru al-ju'ufi shi an ci a wajensu. To wannan karatun yana tuna min jimani da ta'aziyya da alhini da kokawa na rashin ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, rehanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, ibn rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baba kakan Shehu Abdul Qadir al-Jilani, danna na Fatimatu yar manzon Allah. Wannan ita ce bakar ranar da musulunci ba zai manta da irin ta ba. Wannan ita ce rana ta 9 ga watan Muharram, ana kashi garin kashi na Imam Hussein. Kisa wanda ba taɓa yi wa wani mutum irin wannan kisan ba, ko dai kafiri ne ya da kafirci, ko musulmi da zai kashe kafiri ba a ce masa irin wannan kisan ba. Amma an wato ɗan ma'aikin Allah kisa na cin mutunci, wulaƙanci ne na ƙarshen wulaƙanci, kuma wai duniya ba ta so a bada labari, ashe ba a so a yi jimaminsa kenan. Me isa duniya ba ta so a bada labari? Abu biyu ne, ba ta son a yi jimamin Imam Hussein, sannan na biyu ba ta son a ga kashin waɗanda suka aikata wannan mummunan aikin. Abinda suke so in an faɗe su a ce radiyallahu anhu, haka wanda aka wanda yana raka ce ba za a faɗa ba. To gashi yanzu ana sa mutane yin azumi, ana cewa wai dalilinsa saboda tsiran annabi Musa. To ku kuma me kuke na kashe ɗan annabi Muhammadu? Shi kuma ba tsiransa ba, shi bai tsira ba, kashe shi aka. Mu wani azumi kuke ran da annabi ya tsira na hijiransa ya je Madina? Ku kuma wani azumi kuka ƙirƙiro annabi ya tafi Madina ranar da ta zama ranar nasarar musulunci, ya bar shari da makida da ƙulle-ƙulle da fulan-fulan da ake masa a Makka, ranar ya kubuta ya shiga Madina? Azumin me ake da tsira annabi Muhammadu da tsira annabi Musa? Wane ne gaba da wani? To wani azumi ake na tsira annabi Muhammadu kuma? To ya shi wannan azumin na tsira annabi Muhammadu. Sannan a cika ciki, annabi ya hana cika ciki ko da wasa, ya hana cika ciki. Duk hadisan mun yi da ciki ana kasa shi gida nawa? Ba wani nasi kuma da yazo da yace rana ɗaya ka ai haka. Ko ba ran da aka taɓa ruwaito annabi ya cika cikinsa? Ba a taɓa ruwaito ya cika ciki. Kuma duk wanda yace a cika ciki sai ya gaya muku murnan mece ce, ko ba haka bane? Sai a ce me ya faru aka ce a cika ciki? Farin cikin me kake rana kace a cika ciki? Yayin annabi sun fi mijiya zama abin baƙin jini, ka zo su suma kai ma kai baƙin jini, amma in an tafi aka koma fa kai ne maɗaukaki a wajen Allah. Ka ƙi baƙin jini a nan, a lahira abin Allah ka zama a baya, ka bar baƙin jini a nan, ka ƙaunace su abin Allah ka zama a kusa. Wanda rayuwa ba a shekara 150, shekara nawa ne ma baƙin jinin kai ka zama ka koma wa Allah da certificate mai kyau na ƙaunarsu? Na taya annabi baƙin ciki da alhinin abin da ya baƙin ciki, na ga gidan Shehu Abdul Qadir ba ana ta nuna baƙin cikin halifan Shehu Abdul Qadir a kan wannan abu. To shi dai lamarin waɗannan bayan Allah lamari ne na rabauta, in ka bi su ka rabauta, ka bar su kuma ka tafi, ka ga wani yadda al'umman musulmi za su kama ɗan annabi su kashe shi su yanka shi kamar yadda ake yankan rago, kuma ya kace addini ake. Ani sauro ma banda yana cutarwa, wallahi kocin naka ba na kashewa, saboda ba lallai in ka gan shi cije ka ba. Ni ba na iya kashe halitta Allah, amma ka kashe mutum mumini, mumini kuma irin ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake ji da shi, wanda yake za masa harshe a cikin bakinsa ya tsotsa. To kowa dai da kullum mirin menene wani kullum ya amala ala shakilati. Mun yi wa Allah godiya da Allah ya samu a kan shari'a, ga azumi an ce a yi, kuma ba wanda yake iya tabbatar da azumin nan, an rasa malamin da zai tabbatar da shi. Malam Munir ko za ka iya tabbatarwa? Aka ce annabi daga zuwansa Madina ya samu Yahudawa suna mai azumin Ashura, ya ce azumin ne wanda suka ce na tsiran annabi Musa, ya ce mu ne mafi cancanta da ku daga annabi Musa. la asuman na tafi awal ashira yan azumci tare ga wata da goma ga wata shekara bata zo ba annabi ya wafati ya koma ga Allah wannan hadisin ya musa hadisai sama da dubu da suka nuna annabi ya shekara goma a Madina shi kuma wannan hadisin ya nuna manzo Allah bai shekara a Madina ba ko ba haka bane ya nuna annabi bai shekara a Madina ba ni mun kawai zaka hada mun ba na magana Aisha ta ce hadi wannan azumi na lokacin jahiliya ne Qurayshawa suke yi ta tambaye annabi wani zulubi suka yi su ɗan jahiliya suke neman gafara Allah wani ka ce a'a wannan azumin ana yin sa ne tunda amma da aka farlanta Ramadan sai aka daina to ruwa yayin ma fa masabanta ne akan Ashura aka ce na uku aka ce a'a da aka zo Madina ruwa ya uku ce akan sa to din ma ka aje sababi amma dai karshe ne ruwa Buhari da aka zo Madina sai aka samu Yahudawa yace in Allah ya kai mu shekara mai zuwa zan yi na goma ga wata da tara ga wata sai shekara bata dawo annabi yana rayuwa sai nace wannan hadisin shi kadai ya musa hadisi sama da dubu wanda suka nuna annabi shekararsa goma a Madina wannan hadisin ya nuna annabi shekararsa daya a Madina domin karasa shekara ba kuma duk malamin da ya hada wannan shikenan yazo shikenan ya dauki kullun mota ta ce yau shekara goma kenan 11 ko 12 kana hada wannan ai gaskiya ba ya dace inda za a dinga kirkirar labari ai ta kirkira ai ta kirkira wallahi sai ka ga na kirkirar sa ake wai tasu'a to kuma ana kishin annabi Musa kuma wai abin da suke kaga daidai ne kuma aka ce wai shekara mai zuwa ai na tare da wata wai sai aka ce dan a saba da su ashe ba aikin alheri suke ba ke haka mutum yana aikin alheri ne kuma na saba da shi shi na tare da wata kaga ke nan ba ya tsira annabi Musa bane ko ba haka bane tunda shi tsira annabi Musa goma ga wata ne da haka an gara tare da wata ba ya tsira annabi Musa kai ba kai Allah mun gode maka da haka muke ta karatun da irin daga magari har muke karatu da yawa muka waye da dama mu ma da haka muke dauka su cike ciki ga ibnu tabiya da kansa yana cike ciki ƙarya ne wallahi yace ƙarya ne ƙarya ne ka duba nasibanci irin na dan tabiya amma na wallahi ƙarya ne wani umayya ne suke munna da kashi ayyan annabi da suka ce a cike ciki ai munna a cijela har dan tabiya da kansa yana cewa ƙarya ne shugaban da tada mu yantattu da ba wani muke wa addini ba muna yi ne don mu tsira kawai haddi kirkiro azumi a ciki duk abin da za su dauki hankalin wace aika aika akai a rana an kawo su an dauki hankalin mutane kai mun gode Allah a bisa wayewa alhamdulillah ala ni'matis salama wa ni'matit taqaddum wa thaqafa lokacin sallah yayi to Allah ya annan magariba a kira sallan magariba
0: tarakallahu alazim kun saurari wa'azin musulunci tare da Sheikh Bazalash shi Nasir Kabara inda ya nuna karatu daga cikin littafin Abu Dawud godiya ga Allah Shehu Yaro Abdul Kadir Jimo garkon Kadiriya na Afirka jagoran shirin Umar Tukur Salihu din daye a nan
4: الله جل جلاله أحد تعالى شأنه الله جل جلاله أحد تعالى شأنه محمد

0: zaben shekarar 2027 to da za a gudanar ya karuwar ta'addancin siyasa na haifar fargaba wato a yakin neman zai a jahohi wannan yana nan a shafi na 10 sai wani labari da wanda na fara karantowa wanda zan dan yi mahi akai duba da yadda labarin ya cewa wato yadda tallan magungunan gargajiya ya zama wato kafar yada kalaman baza masu tallan magunguna da kuma masu hada magungunan kuri ya kamata mu gane cewa ba fa wai sai kai kalmar da bane za a sai maganin ka to amma dai masu roko za ku yi huci ku je ku duba shafi na 4 a jaridar Leadership Hausa domin samun ganin nan yake da fatan masu raro za su gaba da kasancewa bari mu duba wani sako ne yake a halin yanzu yake gaban mu a halin yanzu domin mu ga cewa mun gabatar muku da shi a kalci ko kuma yadda ya kamata to ga wannan sako dai dake cewa wannan sako ne na da ya fito daga hannun wato Abuna'ul Faida domin gabatar da maulidi da za su yi masu haro da fata da dan kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa na Radio Bonifa kan mita 92.9 har yanzu dai muna sashin mu na tallace-tallace da mun gabatar da waɗannan sakonni kamar yadda suke a rubuce a wajen
1: wanka zakai da shi kamar da izinin Allah

0: Bola Ahmad Tinubu ya yi jawabi ga al'umma kasa akan cika shi 66 da samun yancin kan kasar nan daga tsura mulkin mallaka na Birtiya. Wannan bikin ya gudana a ranar Alhamis 1 ga watan Oktoba wannan shekara 2026. Shugaban kasa Bola Tinubu ya ce akwai kalubale da nan rayuwa amma sha'anin tattalin arziki ya bunƙasa. Gwamnati mai cin su bata runa tsari na cire talafin kuɗin man fetur domin ya hakar mai da hannun agogo baya. Gwamnatin jihohi su ma sun yi wannan biki a yansu. Dangane da haka mun zanta da Santuraki Lagos kuma sarkin Alabasuru Ambassador Aminu Gwani da mijin saƙonsa ga jama'a da wanda aka samu a cikin waɗannan shekarun ya kira ga matasa masu tasowa. Sunana Umar Kurdun Daya. Yanzu gadin ka zanta da Santuraki Lagos kuma sarkin Hausawa na Alabasuru mun zanta da Santuraki Lagos ta wayan tarho sai ya ce.
1: Sunana Peace Ambassador Aminu Gwani Yakubu Santurakin jihar Lagos da cikin Alabasuru. Ina yi wa kasarmu Najeriya fatan alheri da cika shekara 66 da samun yanci. Ina kira ga al'umman Najeriya mu ci gaba da addu'a wa kasarmu. Abubuwan da suke faruwa duka mu sa Allah gaba kuma mu ci gaba da addu'a. Ya ba mu zaman lafiya shi ne na farko. Allah kuma ya ba mu yalwar ciki. Allah ya ɗaukaka mu ya ɗaukaka kasarmu Najeriya. Na biyu shi ne ina kira ga shugabanni tausaya wa talakawa. Yan ƙasa suna cikin wani yanayi da yawa albashinsu ba zai ya kuɗin kulfis na yaransu ba ma. Ga tsadar rayuwa man fetur kullum daɗa tashi yake. Da zarar man fetur ya tashi a Najeriya to komi hatta gishiri ko sai ya tashi. Gaskiya al'umman Najeriya a ƙasa suna cikin wani yanayi. Shugabanni su tausaya su ga wannan a su tausaya na ƙasa da su ga kayayyaki ya sauko ƙasa. Ina yi wa da shugabanninmu fatan alheri. Allah ya ba da lafiya. Najeriya ta muce ta kowa ne ɗan ƙasa. Allah ya ba mu zaman lafiya.
0: Santurakin Lagos kuma cikin Hausan Alabasuru. Alhaji Aminu, a ganin ka zuwa yanzu wannan shekaru da muka yanzu shekara 66 da samun yancin kai daga tura mulkin mallaka na Ida Birtaniya, a ganin ka wani irin cigaba ka samu ba yanzu?
1: Don aka ce cigaba, an samu cigaba. Na kudu demokradiyya ta ɗore sai kenan. Na biyu shi ne a yanzu maganan da na yi farko shi makaranta. Talaka yanzu ya ji ƙarfin makaranta su kuma idan ka duba. United Nations kullum tana duki diddiga akan cewa jiha kaza ita ce take da yawan jahilai. To duk kasar da duk jihar da ka ga a Najeriya ce tana da yawan jahilai. To a auna a gani talakan fi yawa. Yanzu idan ka duba a su shugabanninmu a an ba su mafi yawansu free education su kenan. NEPA akwai tallafin NEPA. Akwai tallafin man fetur a duk wannan lokacin da suka samu suka yi kara. To yanzu duka gwamnati ta ɗauke. To kaga dai shi dai kawai sai dai a yi ta fatan Allah ka masa ɗauki. A wani magana ta gaskiya wasu suna sata ba don su ba ne. Suna yi ne domin su samu su kubutar da ɗansu cikin yunwa da fatara. Allah ya sauwake mana.
0: Wani kyasan za ka yi ga su matasan ganin cewa duk mataki da ya dace su da matasa kuma

sa na farko abin da zan fada shine kar su dogara da gwamnati su dogara da kansu a in suna makaranta ma to samu dan sana'an hannu ko min kankantar sa wanda zai tallafa lafa makarantar su don gwamnati bata tare da su sai dan zo zabe an zo zabe za su nemi al'umma amma idan wannan magana ta gaskiya idan wajen taimako ne ko na shi da ake bayarwa ma yanzu duk abun ya rauna babu shi don haka ina kira ga matasa su dogara da su komi kankantar sana'a su sa'an nan kuma matasa su bi doka da oda kar su ce a tun da batta kulawa da su to su ma za su dauki doka a hannu sa'an nan na biyu shine maganan shaye-shaye matasa daina yawan shaye-shaye sa'an nan kuma su daina shawaran abokai bata gari Allah ya sa a dace sunana Chief Ambassador Aminu Goniya kuma santura kin jare gwamnatin Alaba Soro

kuma dalla masu sauraro fatan da dadin kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa na Girgin Bone FM Kamitas 2.9 fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da mu ga sakonni da zamu dan karanto muku wanda suka fito daga hannun masu sauraron mu sako na farko ya fito daga hannun na bato mai maganin da yace a mika muku sakon gaisuwar goron Juma'a sako na biyu kuma gaisuwa ne zuwa ga kungiyar masu sauraron Bone FM da fatan suna cikin koshin lafiya da fatan sallar Juma'a lafiya sai sako na gaba inda fito daga hannun wato kai ne ba wani ba mai sauraron mu a yau da kullun wato kai ne sabo injiniya mai kayan wuta da fatan Ali Sabo yana dadda akwatin rediyon sa a halin yau sai sako na gaba kuma ya fito daga hannun mamman Abdullahi kaka dan Niger inda yace a mika masa sakon gaisuwar sa zuwa ga iyalansa da fatan sai sallan Juma'a lafiya da kuma wato gaisuwa ta musamman zuwa ga ainihin wato matansa guda biyu Zainabu Abu da mai tagwayen suna to da fatan mamman Abdullahi dan Niger kan radawa kwatare ruwan ka wannan sako ya isa kunnuwan wannan mata naka guda biyu da fatan sai sallan Juma'a lafiya a ci gaba da kasancewa tare da mu kafin mu ga wani sako ne yake zuwa ga wani sako kuma ya shigo daga hannun wato Suleiman Ibrahim Raya da Suleiman Ibrahim Raya da fatan kai sallar Juma'a lafiya da kuma mutanen Raya baki daya ya Lagos da fatan kana cikin koshin lafiya a hadin yanzu muna maka fatan alheri da fatan kana dabda akwatin rediyon ka sai kuma sako na gaba inda ya fito daga hannun wato kai ne ba wani ba mai sauraron mu a yau da kullu jiyali da fatan kai ma kana dabda akwatin rediyon ka Suleiman

ana da tare da sashen Hausa na Radio Bond FM da ke nan Ikeja ya aka ji da wannan rana ta Juma'a Allah ya sa mu dace to yanzu ina jin lokacin na nuna wa karfe 4:14 bari mu sake gabatar da wani shiri yanzu kai tsaye kamar

ana tare ne da sashen Hausa na Radio Bond FM da ke nan da Geja akan mita 92.9 ta hanyar radio mai Sanford FM muna jama'a yau kuma da ku sani 20 ga watan Radio Sani akwai na tashi kawai sai ka ji sabon tarawa da Allah ya sa mu dace to ga wata gaisuwa da muka samu yanzu

0: yahzanun.
1: Mo wa so pelu Olorun Oba Subhanahu wa Ta'ala kuro ni odo Shaytan eni eko eni igbe mo bere pelu oruko Olorun Oba Oba Ajoke Aye Oba Asake Orun mo ki eyin olugbo mi pelu gbolohun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni itesiwaju idanileko wa ibasepo ipa ati ala ti o ni alafia agbegbe eleyi ti a ma fi bara wa soro ni ojo ti ni oun na ni agboye ayonuso tatumo si ofufu keta ati afiwe ara eni pelu elomiran ki wa ni ale pe ni ayonuso oun na ni pe ki a ma soro elomi ko won elomi lele to se pe eni ta n soro e ko si ni bi ti a ti n soro yen awon oro ta wa n so yi awon oro to je pe o ma ba eyan yen je o ma ta la si ijomo luabi e awon oro to se wi pe o ma fa ki awon ta n soro yi fun ki won ma ni fe abi awon oro to se pe o ma fa pe ki asepo dada o wa laarin eni ta n soro fun ati eni ti a n soro e wa ri ayonuso yi o pe orisirisi alakoko nbe fun na ni pe ka ma gbe awon oro ti o se pe a ri okodoro e boya o to ni abi ro ni ka ma gbe ka nipa elomiran elekeji oun na ni pe ki a ma soro eyan ni eyin koda ko se pe nkan ti a nso ni pe o je oto gbon gbogbo awon nkan ta nso yi ti eni ti a nsoro ni pe ba gbo si oni munu edun bakan na oun na ni eleketa ki a ma so awon oro iro nipa elomiran fun awon eyan abi ka ma le awon ise iro kan mo eyan fun awon elomiran elekerin oun na ni pe ki a ma so awon oro asiri ti o wa lo wa nipa eyin fun awon eyin ni lala yin se pe agbanyanda lowo eni to ni oro abi a ri di ko pato to je di pataki to fi di mule ninu series nipa pe eyin lo ma jeri fun wa pe nkan ti a se le soro eyan yin ni a wa fe wo oro Olorun Oba ati Tanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nipa ayonu so Olorun Oba so ninu Quran 49 ni verse 12 pe e ma se ma soro eyan leyin yala oto ni abi iro ni abeyin ma fe ke ma je erun oku omo iya yin lele to se pe o mo pe emi kankan ko ni fe ru ile Olorun ni epaye ohun Olorun ba o gajujaju o ma n gba kiki ba omo ede yin ohun de ma n se anu fun Olorun ba ti so ninu Quran 104 aya lakoko bi pe ibi dogun ohun ko ma ba gbogbo owo Olorun eyin yala nkan to so ooto ni abi iro ni Olorun tun so ninu Quran 49 verse 6 pe eyin olugbagbo o e ma se ma gba iroyin ti awon elese ba n gbe wa si odo ni e ma se idayori pe se ooto ni abi iro ni bakan na Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ohun na so pe gbogbo eni to ba n soro eyin to n gbe owo iroyin nipa elomii pe won o ni wo ninu alijona a ri oro yi ninu Sahih Bukhari 6456 ati Sahih Muslim 105 ki wa ni keta ohun na ni pe ki eyan ma ni itelorun abi ki eyan ni ikorira ni abi ibinu ni ti eni ti Olorun ba yonda aseyori fun ibukun ati anu abeni to Olorun ba ba ro ni awon agbara kan abi to sinu awon orire kan fun abeni to Olorun ba ba se iduro fun ki inu ma biyan si we nbe ki eyan ma ni lerongba pe gbogbo awon ore to Olorun ba se fun fe eyan bayi ki eyan yen ko se afeku e a gbodo gbo agboye ki eyan nife si ore ati pe ki eyan se kita ore ki eyan nife si ore ohun na ni ki eyan na fe ko Olorun se be fun ki eyan ma wa bi o se ma baje lowo eni ti Olorun ba tin se fun ki eyan wa mu rufe eni ti Olorun ba tin se ru oro yen fun ki eyan mu ni eni ti eyan ma wo ko se ki eyan na ma bere amoran bawo le eyan na se le kogo jari ki eyan na ma fi se awon aseyori yen yato si pe ki eyan ma le pa pe ki ore ti Olorun ba se fe eyan yen ko baje meyan yen lowo Olorun ba ma sore fun ohun ki ta o je nkan to se pe o ma n se ipalara fun ibasepo ni akeeta wa ma waye nigbati ibasepo ba ti n di pe ki a ma fira wa we ara wa latari ore idunnu aseyori ti Olorun ba se fun olukaluku ka wa ma wo niwo pe titeni keji Olorun ba ki o gba ni owo e ti a ba fi ri keta gba lowo eni to ba n se keta a wa ma di pe ninu rori eni to n se keta yen ko ni ma ro nkan dada si eni ton se ki ta si aburu aburu ni o ma ro si reyan yen latare pe wa nru aburu yi oro aburu na ni o ma ma so nipa eyan yen iwa aburu lo ma ma wu ni ku si eyan yen a tun wa ma sokunfa bi awon ti won jo ba wa po bo na si ma ma wu aburu soro aburu lero aburu nipa eni ti o nse keta si keta ma nfa ki a ma soro eyan leyin ka ma mu awon royin ti o na lafia wa nipa eyan ka ma se ayonu si ka ma fira wa we eyan yen lara asile ni awon afiwe ti ko ni alafia ka wa ma ko di gbogbo eyan yen bo se ma ni aseyori olorun ba subhanahu wa taala o so ninu quran 113 aya 5 nipe e wa isolodo kuro ni odo won ni keta bakan na ni quran 3 verse 120 olorun ba so pe nigba ti dada to ba sele si ohun eyan ohun eyan kan ma banu je nigba ta buru ba wa sele won a ma dun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa pe wa sa kesi pe ki a ma se keta ara wa ari ele ninu so yi muslim ni 2563 ari ninu oro olohun bayi astanam sansan pe olohun ba ko di wa kuro ni keta olohun ba wa nse amoran fun ohun to ba nse keta won pe ki won wa ohun olohun ba ni oluso ni kuro ni bi keta yi pe olohun ba wa kilo olohun ba wa nkilo fun wa npe ki a ma ma se keta ara wa kini a wa fe pe ni afira eni we ohun na ni pe ka ma se ojin abi ka ma dajo lori ohun aseyori okun ore idunnu ti olohun ba se abi igbega ilo siwaju tolorun ba se fun eyan kan si ti enikeji e wa ri afiwe yi o ma igba mi o ma nje afiwe alalafia igba mi a si ma je afiwe ti ko ni alafia afiwe ti o ni alafia ohun na ni pe eni to n fira ewe yan ko ohun na wa ma se gbiyanju si bi to ohun na se ma ri daada yen si ko ma ko eko ni ara eni to ri pe aseyori e ju to n lo ko de ma ni erongba daada fun bakan na afiwe ti o je pe ko ni alafia ohun na ni afiwe to ba ti wa n di pe eyan n se eni teyan n se afiwe e pelu ara yan ko wa si idaabobo fun o ti wa di nkan to je pe aseyori yen a ma bi enu atelu a ma rira pe ki lo se iru ohun afiwe yen o ti di afiwe to se pe o ni alafia nigba wo wa ni afiwe ti di pe ko ni alafia nigba ye ko ti wa ndi gbogbo gba keyan ma wo aseyori eyan keyan ma sojinu pelu elomi abi gba keyan ma wo pe a mo da julo mo ni mo ti ma se mo ti yori julo gbogbo abi ko wa ti wa ma di nkan je pe a wa fi gagbaga debi ko ma wa ma di pe ka ma se kete eyan yen abi ka ma se ayonu so nipa eni be bakan na ohun na ni pe aseyori teyan yen wa nse ka ma benu atelu ka ma wo pe a mo le se dada julo olorun ba so ninu quran 4 verse 32 nipe ki a ma se ma gbero pe dada tolorun ba se fun eyan kan ko je titi wa bakan na anabi sansan la mo so pe ka ma wo awon ti o wa niwaju wa ka ma wo awon to wa leyin wa ka ma wo awon to wa niwaju wa ki eleyi ko ma je ki a ma le ma foju kere ohun ore ti olorun ba se fun awanu ka wa na le bele ni to je pe a ma dupe a ri eleyi ni so ri muslim 2963 a fe wo kini pa ti irufe awon iwa meteta yi to man se fun eni to ma eni to nse eni to nse si ati awujo fun eni to nse ruse ari pe dagba soke emi e pelu olorun ba o ma kere o ma le ko igbagbe a le ijosin na ma le koda bo gbiyanju lati ma se ijosin ohun eso igbagbo oni fi be si fun rufe eni be to be ge asepo laarin ohun pelu olorun ba a le bi emi e na se ma le nipa eni be oni ni te lorun pelu nkan ti olorun baba se fun ko wa ni le ma dupe irufe eni be a ma je bi pe iwa buruku lo mama saba ma wo oni je ni to se pe a le fokun tan a wa ma fa seyin a ma wo asiku e a ma fi asiku a ma fi rare eni ti a wa nse si a ti benu atelu ijomoluabi e irufe eni be ohun na oni le ni agbekanle ninu wa irufe eni be a fa seyin ko ni ma ba wa se koda o ma n fa pe ki elomi ko tutu re wo pe abeni buruku lo ohun ni abi awon eyan lo n se aburu so àwùjọ tó bá ti wá ń ṣerú eléyìí àwùjọ yìí ò ní ń àlàáfíà kò ní sí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin àwọn tó wà láwùjọ yìí kò ní sí àṣepọ̀ irú àwùjọ náà a máa rí pé àwọn èèyàn máa pín ní ìpele ele ilo siwaju ati aseyori koni si funru awujo yi a de ni le dari ara wa ti oju kan ati le wa ma ni pinu lori gbogbo nkan ti a ba fe se a di nkan to je pe o ma soro awon fe wo kini awon abayo kuro ninu gbogbo awon wa meta ti a so siwaju yi eni ti o nse awon wa yi ohun lo gbodo kokon ri pe iwa yi ohun nse ko de gba ninu emi e pe iwa aburu ni ko wa kowa pinu pelu olohun obe tohun fe jawo nbe ko wa wa olohun oba ni oloran lowo lati le seri kuro nu awon wa yi tohun na ko wa je ni to ma le kore ni janu lati le fi awon wa yi sile eni to wa nse rupe iwa yi fun kohun na ko ma so won leso iru wa yin pada ko se suru ko ma ni be lohun se fe ba won lu ko kun fun adura ko ma bi olohun oba fun olohun oba ko ro ni owo ni be ko gbe ala to ni alaafia sile ko wa tubo se teramo asepo e pelu olohun oba ko teramo josin ko de teramo bawo ni igbagbo o se fe ma lo soke si awujo ti won awon eni to wa nse wa yi wa alakoko o gbodo gbe kale igbo se ni gba laye iru wa be to se pe mo asepo olohun oba ko teramo josin ko de teramo bawo ni igbagbo ma lo soke si awujo ti won awon eni to wa nse wa yi wa alakoko o gbodo gbe kale igbo se ni gba laye iru wa be to se pe teyan ba mu iroyin wa ba won won ma iroyin e won wa eri fun oye se eri se iroyin yi se to tabi iro won wa ma gbe awon eto kale ni awon eto pe a le je ki awon to wa lawujo yen ma ni dagba soki emi ki won ma ko olohun oba lekan ko ma ni pa ya olohun oba o ma ba won soro ni awon oro to se pe o le ro lowo o le je

0: Colombiano.
1: Ka ma lo gba Canada, Canada.
0: Hello.
1: No, Jano.
0: E ya to wo wa bi pe ti o komo se, ri pe to ma Lagos Island bi apere.
1: Naam.
0: Yo pe ile o fi be to nkan. Awon bi ki ti bi specialize opolo po won adugbo.
1: Naam.
0: Ara bi o mo di ti awon lo mo se be. Bi a bi apere nisin, specialize kan wa ninu studio wa. Awon kan wa ntaja ni irubiti building training school wa yin abi abi ti mosalashi wa gan wa mi ti o to ibu so ibu so pe
1: se
0: wa
1: o fe lo sibe awon creator yi legbe shop won ta ton wa kilo aye ni wa le dori gota
0: mi so ba yen fe get it clear niyan
1: e ko lo ko sha nu fun a muslimi ara nkan ta le fi duro dede ni ni ka mo ja rufin e gbogbo ilu lo ni ofin ati ilana ti agbodo tele so muslimi o ke rufin yato fun pe ofin ati ilana ntan ko ni kana ni bi ti o agba igba koja to mi le gba koja ka fun mi lona ti e ko le koja seri aburu ti o wa ni bi ka lo ko ile si kana ko se lori awon to njo sin be nikan bi ko se idiwo to ti se fun mi to mi e ba pada po to ba de gbogbo awon bi ti o ye ko ti lo ba je lo ma lo ba nkan je latari aburu ta wa ti se lori an lo ko ile ijosin si ori kana so ka gbe ka jina si na lo daju awa na ju lati ma mo ba won kirun be o tori te wi e ba de o pe an kirun be o si nbe o ase olohun ni eto ni so olohun le to re bo se ma nse tori pa ko mosalashi sori kana koni kojo omo ro mo koni komi ma so omi dede koni bo tori pa an kirun lo ni je ko gbe an kirun be lo so ka gbianju ka te lofin kade mu eto abo lokun kondo safety first ni lo se pataki ninu islam so taye ba ti wa fani mosque mosalashi ni pe ka le mo fararuwa ko da ki mosalashi tun asunara won ibuso kan si keji mosalashi mosalashi e ma ri street mi mosalashi gangan bi meta ma wa ni
0: iru o ma so pe le gbe kini kan kini kan
1: islam o fi aye ru nkan ba ti le bi ti
0: assalamu alaikum naam to be tulu muslimati kan ni bonde fe oruko ibi je tin pe wa lati joko
1: salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ron ko tubo kun alo ko je ka ni agboye esin re bi to ti mu adundun na awujo yi o ti fi ade o ti so nkan kan to je normal things o ti so din ta lo mo di adua ta fa ba fe jena fo ni adara akaya sin atejele o so gbo nkan yi won kan bi nta je ni not on ti ta ba to sadua ka to peran ka to se kini normal thing ni iye le ni bi si le lalejo kalejo bayan ni si kin n tawon laruba ma nse daada ni wa kan ya ni bayi lo ba mi lalejo obuko mi wa ninu agbala e ba da dubule mo fe fi salejo ati olorun oba ala to ran malaika jibril ati malaika kan si anabi ibrahim alayhi salatu wassalam to lo fun ro ngba yen pe ma bi mo ninu agbala to fe fi se won lalejo ni ya awon alejo ni o sare lo peran na yin wa ni pe awon ijeun ta won iranse olorun la won pe ijije mi mu yen ko si mo oro ta awon malaika yin na lo jise fun anabi pe ipa won olorun bo ko tete kuro ninu ilu to wa so ara won ti ase bukata ko je pe ngba ba sadua la se a ma peran tolorun ba ke peran o le pe awon ore o le pe awon aradu o le patan ko gbe lo si bi awon alaini wa ko pe fun o le pe din ko gbe dada kan mo ya je be na o ma n fa iti aburu danu fun yan
0: ki o ma se sahara
1: ki o ma se sahara ko se on ti pe tori pe mo sadua mo ko jojumo o le bo ba se wu eni o le fi sori pe lada ti e awon obi mi olorun ba fi ya fi awon asise won o se pe boya afa kan lo yan fun e o eh, go ahead, back at you, my friend. Eh, eh.

0: jẹ mu pe ojo Thursday o gbọdọ pẹran fa oku orun abi Friday akoko lo soosu o gbọdọ pẹran te ba ti shadua o ti di shirik o ti ndi ebo so ka gbianju ka gina sibe afino fido a se ru awon kan be ko si aburu
1: ni assalamu alaikum na oruko bi ta tin pe wa na bara yusuf olamilekan lati alakoko ibere

0: na oran yiwa won da mo le mo nu pe ka fi ka so gbe ni o da na e se olorun si ha assalamu alaikum
1: onja
0: ha ngba ipo wa nka tun ka sele ni pe wa wole so lo ma ala ka si se abi woli mo ji se fa won yin
1: olorun tu ko kun wa lowo an to ba je Rasul awon ni malaika mo sise fun ninu awon anabi olorun ina ni awon rasul wa ayato wa laarin anabi ati ojise so awon to ba je rasul won to jojise olorun oba olorun aran malaika si wa de jise fun pe se bye bye se bye bye so opo gba e to ba je woli ko si ntan laika ran Kolon Rama like us any. Irama like us, so may day, O de te party like Batana Tijadi lies, Solo Allah Salam. Malaika, you are if any come, ten gambani, what you shake of whom, Amu, Shewa, and Janulu Mushewa Fun. A sure I. So, Ima Mushewa Funya, Ima Gawala to summer. Oti pari lati aya Nabi sallallahu alaihi wasallam na ni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi pe oun ni opin ninu ise so igba yen de ni esin islam pe eni ko wa le sun ni sin ko lo lala oun ri Nabi o oni ka ma se asalatu kan aboni ka yo se sapo are ni ko se fun muslimi lo bi je pe ni sin wa yi ai fi ala ai fi se josin
0: no assalamu alaikum Nerewu. Okay. Assalamu alaikum.
1: Ninu ara awon hadith talafia ni latodo Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pe awon aye teyan ti josin ni ori ile. O ma je ri gbogbo ni ala kiyama. So ni awon mi ma fi nse gbianje kan ni pa awon josin fun Olorun oba lawon aye to po. Elomi gan o le kirun tan ni inu mosque kan na inu masalasi kan na akirun bi bayi to ba fe yan na fila abo si elomi ko to ri pe o yan na fila so ko si aburu nbe pe to ba ma munira wa e ma ni ara ila la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha eru ta le ru olohun bo di ru eru e
0: allah akbar
1: e je pe ta fe ki awon aye to ti josin jeri re wa wa kirun tan ni po wa lo lo nafila ni somolu o kan ton re so awon kan yen gbogbo ba to fi kakiri yen fi kan to lanfani awon se jo sin mi wa ti wa se laye to ti kirun yen na to je pe wa ni la ju pe o se rin lo si sango lo yen nafila lo ka gbo esin waye
0: jazakumullah kara oloba ala aba pe fun ni lopolopo bi a se ma kase werewere loruko sheik yaku abu abdallah o ma ki oru bu afaji ibrahim abdul karim ko sun papa gugu awon ti a ma jo meto iwa popo lowo sister khadija odun to don bi inu ade ni jila gugu sister fauzia sala ko san loruko ustaz mutawon la oye to ba tun di agbo mesan si mewa iba won pade lori eto tauhid inshallah mi ale temi back na e ba pade lori eto oro dudu agbo marun si marun abo laro sila asila ti yen wa la go mejo abo si nsan gogo lori kan ni bond of fame 69 ni ani abdul wahid ni ko te ni je e ba ko ni kan ni

0: ni ke play
1: o ti ma so la fe
0: ipo obini ke play jo
2: se yin le jo ni en ti ro en te pa e wa n da soro ijo
1: ah de ro nke lenu e emi ti so panu ijo ale oni e da yan mo
0: e pele o ki lo fa to tonu
2: eh baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
0: baba agba te ni be gi loju se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
1: to je pa olon lo yo mi lo wa n te koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olon gba wa lowo isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero ba ni soro won 0806821 6859 le kan si 0806821 6859 de ro nke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: gbugbu apata la mo wi pe alafia on lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gbugbu awon ti won gbo wa ke si daruko yin
4: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati bo so mara ile ore mo ki gbugbu awon baba mama atawon aburu wi pe a o ni faisan luba
5: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off Abaranje Road Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821 6859 0806821 6859
4: lori awon aisan kan si keji ta man soro nipa emi aisan nu san tabi wo to ni awo kabe aromolegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon kan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sagua ko di oran mo ni won to ba tin le apere pe boya ara nro mi a pariwo ese kikan elomi o ma rin lo ba ibato ma bo lese ti o fe jabo to ba tin rawon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba kati rin o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aye re o ma jani elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni o ma se pipipi nu agbo are to ba tin rawon nkan bayi
5: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off Abaranje Road Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ko to roundabout ewo marua to nlo si Abaranje Road tabi te ba n gboko bo Abaranje Road ni ke bere e bo le ni Dele ara bus stop apo to yen le ya si number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abaranje Road ni lu Ikotun Lekun
1: baba agba te ni be di loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokon toju rewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba te ni be di loju ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abaranje Road ni lu Ikotun e ba ti de Ikotun
4: ero ba ni soro te le fi pe mi
0: 0806821 6859
4: eyin na ma bo gan ni afiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawon fe logun bile mo ma so be e ma so be owo ti wo fi ngba le omo ye owo to san lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni na line ma ba so pe na la baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agu ara mo logun ko ti se o tin be iwo na danwo come on bo
5: awa ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abaranje Road Ikotun
0: mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821 6859 0806821 6859
4: iwo dati ni dogun fun boya orin wonku wonku orin on te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin lojo ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te nwo to je pe ba se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se nse yan were were to fi ndi oni yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
5: ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abaranje Road Ikotun
4: lodo baba agba te ni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti di wahala elomi ma n bo lokan bo se n bere ni o ma kuru bo se n bere ni o ma je ki ti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
1: ma bo sodo baba agba
5: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
6: Ero Ibani Surawa is 08068216859. 08068216859.
4: Gbogbo adugbo to ba tin gbo wa bayi de te ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati se gbanse doran ni te lo mi ti ba polo sanu wa to ba gbe wan gbowo ka to se igbanse ni be se ngbo mi ba dele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagu are afi ori ko si tani ko ra fun nawo ti o ni se e ma fira yin sere agu ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo leko si se e ma so be gbogbo ala logun ko te ti ologun sugbon olohun oba fe nikan si de nikan lo bo olohun se ma ti ko se ti ma nbo sodo wa olohun ti ngbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere gbogbo yo nrin pata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gberagan baba ni pati iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olodun oni ja rogun an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olodun ni je keri sugbon adua la son ran ju ka gbe igbese ko to n woju olodun to n be gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagu are to n fura si tete ma bo
5: si number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
4: Lodo baba agba teni beg loju.
6: Ero Ibani Surawa is 08068216859. Is 08068216859.
4: E titi kole. Te ban gbo lale e jide ben daji. Te ban gbo losan e ma ti je pari ke fi ma bo. Ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo. Lori te we te gbotu o mu kara yin o se kebe kebe sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba te ni be di loju ilu maka onisegun ibile to n fe we ate bo so maraye lori elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba nlo bada bibi ta ba nlo ta ba service e mo ko le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to ijo toju ara e ri tan mo wa soro pe bye bye le ra wa o ti wan judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be glo gbogbo bi ti mo nde pata adua na ma nse femi boya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
5: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
6: ero Ibani Surawa is 08068216859 is 08068216859
7: baba gba teni begi loju opo lo ti nowo nowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun tori elomi ma so pe Ikotun jina o
8: baba gba teni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba gba teni begi loju
4: ki lo ndo laamu kini won ti nawo nawo nawo lere ai sagban ni lowo olodum ajari ogun wahala ya nlu pipi ayin to ejo birin le te ngbo gbogbo ti mo so pata awon ni abi won o so ron gbo birin ni gbogbo tokunrin to birin lo ni ta so yo sugbon won to ba won woju olodum to nbe lona to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be di loju ona abayo olodum lo nse to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri ko nse olowo lowo bayi
5: Number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
4: tete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokunrin lobirin lomode lagba olobo ni so wa den to ma tiro a to se afi won se yeye sugba nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ba nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti won tete ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba ti nbe to ba ti degan won no ah baba won ni itowo la ma du obe a ki ngokere ma dunu obe teyan ba je obe labekuta loni to ba ngbelu eko abibadan njo keji o ran ma lo pe lo ba ara wa to ba ti da ni re wa ti foro oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba ten be loju
5: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
4: e wa ke wa jafa ni ewe ati gbogbo ni afiji eyin na didi ke ma bo kilo nse o kilo yu elenu wahala ti damu oluwa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje ni bi ni elewo si bi ni olobo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fe fe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afe fe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ta ti e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se nbi ati ayewa tin to ba ye ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te nlo ni kankan ba e pi tema boya boya won le te ni mo to wa ti dagu ara to wa nbaraje awon arun kan wa to je pe ma nbaraje were were were ti o ma ba nu mi ara nu eje inu egungun olo ni je kari sugba de ya ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba agba se nbe gi loju
5: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jero Ikotun
9: me ma ba agba te nbe gi loju wa
10: ero ibanisora wa 08068216859 08068216859
11: e ma le ti na wa be ti de bi kan re yen mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so e je tan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ataisan to na lam o ti se lori awon kan ta n pariwo na ni ati so boya wo ti sise giri ojabo loke boya won ko peri ojabo elomi ba accident fun moto bi odun merin ma ko mi mo boya won fori abi nkin kankan gba bi kan a ma wa fa wahala ti da mu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e tun ranyan bo se ma ri ni te yo ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu ejara a ma wo ka a ma rin ka imi wa to je pe ki de tun se to ba nu to le je pe ofa o le je tala fefe afefe buruku ni fe luwa
5: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jero Road Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout ewo marwa to nlo si Abara Jero Road tabi te ba n gboko bo Abara Jero Road ni ke bere e bo le ni Dele Ara bus stop apa to yen le ya si number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jero Road ni Ikotun leko bi
11: ibe n baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
8: 08068216859 08068216859
12: Ha, ragbero wa wara ile.
13: Am ebo na profession.
12: O da, se won lo ri bo se rin ni. O ri ton te ko lo ba. O tun ri won ku won ku.
13: Ijo olu wa da bayi. Ah, nkan kan ma n ba eni yi fa.
14: Ma je ki ofo ojo pipe tabi awon isan. To le fa ki ati gbagba gbese o di ni rada owo le. Ori keri ti ara nro ni. Abo nwu ara tita, ara njani je. Kori o ma gba ye, o le wu ku. Ati bere mu nkan nile di ni ra. Bo si se eyin didun. Abi e deka ara re nkuta ita ila toke dele. Ke yan ma rin ko da bi pe nkan ra lese. Bata ti bo lese elomi. Ko ni mo. Elomi a ma rin a ma ta gege bi keke Mario. A lo da isan. Ti gbon ni lowo, ti da ni wole ti finish esin baba da teni begi loju ero bani soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba gba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jeru Ikotun Lagos State ero bani soro baba gba 08068216859 08068216859 wa ka gba foju nu wo ka se fiti ta wo
15: baba gba teni begi loju se o mo le gbogi baba gbadura mi gba
16: On FM 92.9. Ben Bond FM 92.9 dupe lowo Olorun oba to baba bere eto lati ago merin abo ago mejo ku iseju kere bayi to fi mo mo kusikusi bayi loku to fi lu adupe lowo Olorun adupe lowo gbo en ti e dara kun wa lori eto lo loni e ma wa gbagbe eto si n te si waju lati sin jago mejila na ni won ma tun ma na ton ti owo pelu yin adupe lowo yin loruko en ta yo sise loni latori awon oga wa loke loko lati Abuja lohun diji to mi je di elo ya beta to mi je GGM ti ori ile ise wa nbi headmaster bani o tura ko ni ba ma daru ko le yakokan gere gere ago mejo ni igba mi ta tu pade ori toke adeniji legit o wa nbi Abu Abdullah Afa Anua o wa nbi awon omo kokora ta Fauzia Salako, son of the Cotemi, Aja La Liga, legit. Oh, yeah, let's go. The Odi Bacano.
17: Band FM.

fi ti kiri gburu ele to nbi ki oke yin ma di beta ko wa so make sure fo omo garaga to koja ran ti olowo ba la lori kore ni mo se la sha la lu barika mu le uda to ka si je sha te do sun lere ipele eko sha gbe kale awon wa si banko bi ni bi ta o ti ma pade awon afa oroko ojoko ti won gbo sun la lori muhammad sallallahu alaihi wasallam ye gbo jo jibo friday la go nessa sa go le wa le wa pa le doctor siraj bin bilal ala so bi di bond fm 92.9 bi ba le saturday la go nessa go le wa le la ma pa le doctor sharafadin dadubo bi di bond fm 92.9 ojo sunday bi te skatu nerves bi di bond fm 92.9 ba kono bi ta o ti ma pade bo ba wa fa la she the kilo la sha la go nessa sa go le wa le ma ni o awon eto wa yi la gbe kale lati ma fo kan wa mo lo ko ri to ro ba la ma ko ni udara mosque ni pa alawa ni

ti ni ke yin wo won aye ti a ti se ise yin ni ke o ni gbo aka itoko ni mo oro awon afa ni pe ki o en ti o ba wi aniyan soke ti a ti se ko matan ni o ti se agbara pa ti se wa n towo kana mutade an kana mutade an oni bidu alagada le kada le ni pe to ko re ne fi jo ko ri ne fi jo ni ma kini oni ma ti ati ki on sa jo wa to wa ni bua muhammad sallallahu alaihi wasallam

0: adi tu anise olodun mare bi omi tin wonu agbo ko se ni to ye akan suku aileyin ni bi ajana ku gbe nfe nsaru enu adi yeyan eto adi tu lori radio bond fm 92.9 ife so wa po kari aye eto to gbale gbadu bi efin oni dori ta ko ye mi mo boro ba su ologbo ko to si so were eto adi tu lati lona na oro to bata koko bi won ba di yolo ara ale ni tu eto adi tu ni ayanju e omi gbigbona dapo mo tutu ipele le eto adi tu awon aya awon oko e wa nkan fidile abala yin be lori eto adi tu e ba fe oko te e ba ni lori eto wa imule ododo ni awewa osi lori eto aditu be ba gbo egba be alufudin adedeji oluyege omo iya eleko ati abdul salahudin omo to mo kolo eku ise opolo ayin oni joba e sami awon to ntuko eto aditu nu awon do won lete bi olele nje esu sare tete wa pade oniyan atare tete pade akashu eyin oto okulu e sare tete pade larin aditu ni gbogbo ojo eti friday ni fm 92.9 ife so wa po radio iwaju lo pe ire si e oni deni lele eto aditu tun gode eyin oto okulu e mo tatedi e je ka ma fo be eto alokele ogbon je tori pe ogbon be imora
1: oran iyanju iwa lati odo alhaji musbaudin ogunbana bauban
2: baba adini aisha olalope mosque
1: ti won wa ni titi layo egbe nipinle eko ni ifowosowopo pelu
2: imam sulaiman musbaudin akani le missiona aji ashiru ganiyu oriyomi
1: ni won so wi pe ino yiba lam yaqbalu shay'an ila tayyiba olohun oba oba to mani be won o ni gba nkankan lowo emi ateyin afi nkan to mo e je ka wa duro ka ma wa ni mimo alayika ati lawujo wa tori wi pe imo toto o bori arun mole boye se bori oru ka to lo sin lohun
3: agbo toto ta ba to sin lohun tan a wa ni mo toto ka je ka je wa wa ni mimo ka ma je a se bade abi se egbin si ajo nitori wi pe ajakale arun a ma tan lata aisi imo toto lawujo imo toto no le bori arun gbo oran yen bi wa lati odo alhaji musbaudin ogunba bauban
2: baba adini aisha olalope mosque
1: gbe nipinle eko

0: sẹyin to ba ti ni ipinija yin pelu agbara lodo olo pelu ase olohun ti mo fi nsoro yin to ba dodo baboke o to lo gba pe olohun be leyin baboke o baboke o ti wa wa ni shop na bay a o ye kola plaza ni waju deeper life to mi jakande gate ni isolo road ibe ni baboke o to ba ni soro ni 08094471143 lekazi 08094471143 abi 08022613442 08022613442
1: o lagbara o pede o ba ma ma sagbare o inu mo yi pe aisanu sara gbogbo nkan to po to bayi o ko sinu afi be se laye wa o de ti wa ye ke bayi awon ti iru nkan be yen se lowo lowo nile bayi bo se bi won ti ma gbianju ati pe oju opo sugbon ka to ma ka seto yi le opolopo awon ti ejo wa ni lana kan na ma so wi pe e wa fun ajegun e wa fun ajegun sugbon mo ri pe eyin fi nkan kan kun ajegun todo ti pe ajegun adayeba siya to nbe laarin ajegun lasa ati ajegun adayeba ni ati pe kilo bi adayeba to wa ninu ajegun todo ti
0: atokun ile te bere bere to lagbara gugu ni e ma tokun pupo adayeba ti mo so yin pe baba to bi baba baba mi lo ni ajegun yi nitori pe ode ni won ana ni ajegun adayeba yi ma lo soko ode ibe na ti ba pade nigba ti won ba pade won ti sato tele pe ti omo omo mi ba ti bi mo okunrin ni ke gbe le lowo o ni won fa pe baboke o adi tu ton be ni na je gun daye ba to fi ya to to bi je pe ni ade gun daye won o ni won pe nu
1: kabiyesi mari
0: o bi je se pe ni mo ti nagbara mo ti nagboro mo ti lo ti leyin to ba dodo baboke o awon na ma ri pe olohun be lodo oke to ro olohun ba wa se
1: adupe fun olohun pe o n be lowo si be se n ta bayi te n to olohun je ko di eran nidi mo lo e ka to ma lo e ba wa pe address office yin lekan soju oku e wa farabalẹ pe tori awon elomi ti won tete ri
0: baboke o ti wa ni shop number 10e oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakande gate ni solo road ibe ni baboke wa ero ibanisoro ti e baboke o si 08094471143 lekazi 08094471143 abi 08022613442 08022613442 asi ni ero igbalode yi ta ma fi se awose o fun awon eyan ti wo na ma foju ri gbogbo n to sele ninu ara o si ma ri awon ipenija to ba ba isan kokan pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa o mu ko nbe mo ni gbagbo ti enu ni soro se baboke o ti wa wa ni shop 10a oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakade titi sono ibe ni baboke wa
1: o le ti gbo yen gbogbo eniyan gbera fuya ko koja si shop number 10a to ba ti lati isolo bayi bi eni pe o lo si ikotun to ba ti de jake gate bi shop meji si meta o ti ri oye kola plaza ni waju church nla kan deeper life church to wa nbe iwo se ati wo bere shop number 10a ibe ni baboke o ti ero bani soro won lekan si 00 94 47 11 43 o tun le pe 08022613442 aisan ko ni fi agu ara wa se gbugbe o iwo na se igbise won ma ri eni le se baboke o o digba kan na
2: arike rike ti to roju koko bayi
3: oju le se se mo ti ma bo je
2: ah eni mo se
3: e bo se ni furu koko furu koko bi eni bi le so kidi le ka to wo busu yo ro pe ni se kidi lo nko lo se de re lan beke o kete e oni ti to sade da je ona ai wo ni bi e ko lo to fenu kan e
2: ah aisan ta ru mo se nkan o emi wa ni bubu fe mi
3: se eni mo se so fun pe ka le moju to ara yin bere ta o ka kari o o le mo gi baba o ke ho
2: ìwọ náà sọ̀rọ̀ sókè yìí bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè o kọ́ mara yóò tó gbòjà lẹ́ẹ̀rẹ́ fún lóko jẹ ọkùnrin tó ń ronú gbogbo ara títa jẹ ara títa ara yíyún kí bàtà ó máa bọ́ lọ́sẹ̀ ọ̀nà kò sún ọ tẹ́lẹ̀ máa ṣẹlọ ṣeréṣeré tàbí tó pọ̀ lápọ̀jù ìṣara tó gbu bàbá òkè o lè gbòjì atura lórí èyíkéyìí àìsàn tàbí àrùn tó fẹ́ bẹ̀ bàbá òkè o kalẹ̀ sí shop 10A Oyekola Shopping Complex Ladojukọ Church Jakande Gate Egbero Isolo Ipinlẹ Èkó ẹ pé 08944-71143 08944-71143

ajoru de ni o de wa to dede won bo aso wi pe ka won sa aso won wa sa aso awon mejeje ni won sa aso mo ti sa aso won sita ni abade lo ngba won pada wole eyan to to n jade pe ko ngora nkan to pada wole odirole won ni won lo kaso won wa kaso oko sinu bi ti won kaso si ile odijo keji keji ora so ti e mo ore ora so ti mo arabirin si gentiki kan kan ko kilo ma wa ma so lo ni boye buro mi ti mo school niyan mo yo ti feran re nu ewo e ja e mi lo ja e popo mo alai ni la kai ara kan kan ko mo se o bi ti a ti fe fi jakule ni ase bi ti a ti fe fi gbesun eyo mo pe aso eni ta wo ta lagun si ibe logo eni gbe aso eni ta wo o ti yo ni o ti pe ko o ti mu ogo eni o ti mu la eni aso ti so tele wo pe mu aso re ah kilode o nikan ni laarin gbogbo awon ta won jo rin o nikan lo n lori o ni rin ajo o nikan ni o nikan lo mo woju o ni o nikan lo jare yaju O nikan ni kogidi se o nikan ni laarin gbogbo awon sawon tuku na sawon wa lori ni je fura eh ore ni o baba mi orun re re olori ka ni fura baba nsale ni lo ore ka ni fura baba nsale ni lo baba sale titi baba de goro evra baba sale titi o mbe goro evra o ye ka ni fura baba sale ni lo omo se o awu ka le baba ile se won be ni number 61 Sandoz Avenue ya bu egba ni eku ọjọ́ yìí tí ẹ̀ ń gbọ́ mẹ́ báyà òkú victoria ìlànà gbogbo ibi kébé mẹ́rìnlá lẹ́wà tẹ̀tì láyà ti pọ̀ mẹ́rù máa bá yọjú sí wọn kọ̀ láìfí ta lọ́mọ bí ogún ti ń wá ta lọ́mọ ta rọ́bà wọ́n gbónú òkùnkùn ta fà sínú mọ́lẹ̀ ẹjẹ́ ń délé sí ànímọ̀ káyé bàbá sapamọ́ padà bọ̀ òkú kalẹ̀.

wo to fe jere o wa se wa ise te ke ni ba kaye be lo fun e gugu aye ba so re doro modi ko pe lorun ko lo badaja ewe to te gba te adu ala ni ba kaye o bi je number 61 santos avenue abule egba la ni ba kaye o bi di kale si o ko ti fe wi ate gbo se bebe 08073 5570

0: ba ba bari bini lati ipinle osu awon nlo nipa ori ati ibo daada bari bini sikari pe iṣu ara yi o gbogbo bari bini gan
1: ese iṣu ara gan ni a n pe ni idominiya ohun gbe ara wa duro ti isaye ba ti ni akode ara o ni duro bo si ye ko duro eere ni omi to ba bere bayi eyi adu ta isara ti dase sile niyen to ma ti ni pede oribi lọbo si eko lọ omi oribi lọbo si eko lọ lori isan eniyan o ni pe mi da iwo ọmọ ọmọkùnrin tọ yin gbọmi nile to jẹ pe ati se ojuse rẹ ninu ile ohun gbogbo fun o isara rẹ ti dase sile niyen gẹgẹ ba se mọ pe n ta n pe ni ọlọmọkùnrin gan isan lo gbe duro se wa ri atọkun awọn nkan kan mi wa to le se akoba fun isan ara iwo ọmọkùnrin to ba ti ni aisan ibalopo lọjọ to ti pẹ ní ìtàlàmà wa ń pè ní òkú àtòsí ó ṣeéṣe ó ṣe àkóbá fún ọmọkùnrin náà tó bá ti pẹ́ lára.